kama temo no tekeng tsi ka se siebe ire ka mogong xka fm sikino mbamba ra go qeqe khona yo ka ga inkoma skete o bori a tsisa ra ti yafta kapunda organisasi e tema go qewo go he siri kwante a ngabe kra dza o ka be ti kwe qom kra qete no ota ti kwe a ka ti kwano tsi ka gana kya inkaote Eskom si o ngo garaka san ti sere si o ko he nge si cha son panel a cha di nguwa di ama ki koko ti kwe a kwe es na ti a khana kia inka wa ti ta. Sere ji aki haa ji ngo garaka san ti kwe ji hu kara kwe ti tama Eskom a ka ti kwa no mu te tu su kwa na ski khana ata a kwe a ka e ja kwe ko kun ka kwe ta ko a son panel ji a ngo garaka e ta ti ta. Ngesi Eskom a ka tukwa khano khana ngo mua a tati maa ka msika nde u di geji musobo a khana o geji siki kia e ka etrita kwa na e jao kwe na aki tina a khana o na khana kousa kia te ta hono aki haa khaa tini ko jao ka etekoji a ngo khana muta o a aki haa a otasidi a wen duven ake a ka tukwa khano Eskom kreska wobe kwa na a simutetu umiye tekita kukwe a chachereko a tokwe kwa panel di a garaka di ata.

0: arabano koroko gyamborete qicisa a ncs o gara koma fikile mbalula kham anisa aka de kwano an isa mkhungu hisana gwe ngesi khana o party he we o guve ngkhan suna ka de go he khana o candidate na o tswene a ngo tsana dibe go e khana tse u tla ka khona o ka a khan sika de go ngesi we o sanya go no 181 ANCS di kandidati a nqama nqonga o mandati kuro ku November kinsana tiski 6 municipalities di Oscar Bukinga jiki Freestate ta khono kwa Zulu Natal ta tsama ka tanga TV ngo kuro ku khona o kumisina o a kwa tshoka gara ka onka oski parte ye gasu ane tseka aba se kwa ta hango gana tseu ka ka khona se ko muta kwana khana kuruko kukaten hofuna ke suna karati no ana kwere khati kwana ska mbalula kham sa ika konseta kwa kwati ki akrati a ncs o na o verk committee na sigonge ngoti ki kugombo statika e was london ta tinga osi oskap kinwisiki khama a kat kwano nce boriji kweko ha ji si khana o partisu o ki kuma kai ko hambeti kweji a tsem gobeta mbalula a kat kwano a ncn gceska seko abasi kwata ta ko nce khama ngwe mki hisana te kurokwe a khana ste ko khanta mahine kuta nkata freight party na a kat kwano khana iti kwinisu municipality he derban kinwe he aki ha mborunga di sa ko ji khana mo ko tsaka ka go nge se khan un parte ye ko re go nta parte ye ge su en tses ka nya mo khata der ta ga e a kerka ke eng ge go hi sana ta ha khana nge khama nge ko ro ko der band ki hi santa ti siki if ye ps di aki e burgmeister candidate a iti kwini siki mkoleleko klen kwa a kat kwa no kwa di tsaga a ngo khana moko metro siki tego dinu sa mborunga a moko khwara dinu jawo mata makwen a nyama ko tsaga kara jawo ta ndlengwa a kat kwa no if ye ps o tajin tres ka khana saaji a kha oko mjini je tsaka ka anga o jiki ngweji a town pipe ji kwa ko jitama khana ko go go khata no anka ka jauka ite go ji a khana tsaka kara nya go khata boris o khiri o he o di secretary saka community partisi di ansole mapaele a ka tkhwani tres ka khana o rui october ta tite felt go ya khana nyam kara ko kum khaki nya de oska pisuka saka pna nge khana o a jama ku kati yo ka jau khwana ta khono kha khwana ambunga ke tina a abasisi fir november si ukoro kususki parte ye nyama dimtloem ki moiten ga se de nyam ka de koro ku a ge ka ya ga a nca a kwa ga ko ya ko te ko hini kusa parte ye a ka t kwa na tse ka kwa di mo di manda kwa na a khana moko hi ta tinta municipality a khana a ka t kwa no go tsaka ka ra nyame ko te ko ja u ko khwena a ja o mai ma paele a ka t kwa no nge khana mo mo tgasi ndi ko u a ndi ko ko ha ga ko ho no tswa no ta ko na ti khana mote tsan khu a khara khwate no a go stama nyame ko mo ko tsone se ga mo ko tsaka ka ita atate o bore te ya ha ya khiri khiri nge no ga bana te bore ke ke send x sky fm ke te tsame a khiri ek amno
1: gungumanga e khakhaba 5 ke kanwa seba ke x sky fm mwana ka o yang ya qam tikho wisisi wa bayunge kam bongon organisasi yanga auta ekwa asawa choka belasteng bongo gigi ka onghagan iki joy kamakwe eskom 80 sa ka nwa tsho kraha ya nwa tsamwa yang ka gawa tsimeng hang si gigi ku ki sabai ki khong am gala ka meka eskom si sawa ta ki sabang ngawi ki tisakang yi tik gigi ku ge tu tik thoyi nga khong kraha ya nwa tsamwa gigi ka ku ghalai ke yin ta eskom gigi ta ku ke gi atu ngi krakhane khwa makwa apanga o ta nguling ka ngiti thwa o ka ba yi kwa khoi chi pangi panga kho yi tu tu ka u panga o ngi chi ga isa yunga kwa yin ta ngau ka ka yanga auta wa wine divinate Yetang take eskom kula chingwika nhi a kaga ki yi ghinti kwa. Ying yi munikle wa kongkra ha yang wa kam wa kachiku gaba. Yi ching hang kake yi ta se u galang waga ki eskom kausang. Kaim kogita sam kong ham yung hiwa hanggula win. ANC ang ay Secretaris General Fiki Lembalula gita ang dagigat hudak o kamakwige parteya ang kikaba iiti kwa yung ang hiyiku sing sige teni uwa ofu kuna ofu tatla yang aka masiko ki hanggula wa ua sabang ngawigi ka tuwa wachi jalan. Chikwa ay yen honor din yen ang taktak yung wa ANC ay wi o gya hanggula ka ngwachigbe kengo yang a November Municipalitating aya seizyan gya uos kapukuna Freistati KwaZulu Natal kwang oka kiten gya yiku sengke hangula komisi ke yikun. Parteya ngkage kawa wafu kata ya nghewa hangula wa huugigika ngwata si uge saba ngabayigika. Balula meka ke kangaba SBC kao. Ta gigita ko ke on hiya yige ANC yi komitie yin achi kwa makaon ay jango ke kukumbo ya angkagwe shikuge chunga uos London ke uos kapu kunam. Kaya ngomge ahana kwe yi parte ya ngmeka tuwa sakwe tuta ke gutchoa ya ngungasya kwe ta ao kawa ya ta ya divita akobo. Balula gita kuge ANC ki kamtuna ka o ka u gya hangula ka ngachigde ki ka nguan. Inka ta Frits Partey gita ngteki iti kweni municipalitete angia Durban kuna hi divita o jala gung la sengangge u ki kabasikwa hangula yin. Kam derta ngale tam u ya ika gde hangula kam ike kumusala ngawa Durban kunan. I fepie ay burgomeister tik twa yangya itikwene kuna mkulule kun tlengwa. Gita kuge ngaw sing jeying si a hangula kubungi ngkeke metro gung la singangye u yi u a kulagata o jalan. Tlengwa gita kuge i fepie a tam ka gung akang la sing dibika tutuka o jala u pepi. Hin na wakim tuli ya hit kwik kaw u. King ulingka ay fasin. Galak o kaka yang wa is a kapiewa. Ke kumeneste parte soli mapaila. Gita ko ke parte ya ke October day on hayachitwa yi ke kwa ke komha ke uska bukunan. Is a kapie ay chipangi kao yi atu o. Mbunga yi e kula gong yi te kaya kwa kala ngye o yi chikwe geka hangula yi ke kamya nwa firke November. Parte ya ntenene nguya gwe nwa chikwe yi atane nga u agia hangula kang yi chikwa yi nga hangula yi kayi konda kwa wa ANC nwa gaba is akapie. Parte ya ngmega atu o manang aya je. Kaya chukto municipalitati si kwa giga pangat sa kwa chikwan. Mapaila gita kuke yi atyong o hungtene ne chideng triga kung ngam. Debe enwa ki kite yi tutukang gulata o hungta laka ang king wisising kulakan. Aka ke ganggang. KXKFM krimko tene ne diwi. Tagli gita sa ngang nguing.

0: Kame teki tse ka se akhiri kamogwa ekska FMCK no teo bori a te sarati yafta kapunda. Gauten su mpremiri ma payaza le sufi kham anisidza a katisi kantia di moteto kai a nyamiko kankara kweta ngateiko kusin kaita tihe lako kwe dingi a nundi kuliko jitoto kusu kwa nasiki. Amukunda sika akise ko khana rati a nomo khati ngote matati a nde kuri kwe a ngi te khoji ta khono nde kuri kwe a tsuiti te khoji ngo mwe ko khai kai ta rati nge akimo te khano te ko jawu qae ko kungo gwe akiham kunda a manda ko ha khwen seta ta khono akiha kha khaka mate manata ha ata le sufi ngama kham khurun dir ta qite go a nyama ko a kara kwa tino aki ngo ngwara ta di tsewusa khomka ta di nde kuri kwe a ngite a ta ko ngo tsewu eita premier mang go di a swere ko a kara ti kha khana sasa de permette ta ma ta vene ki nyama ko kha go beta ngce tsa mski le sufi ngima si yeti lapra a tesna tiki ngacha ti kwe a nga ka ti ti khama si te ti Alberton ki wasrandi su anisuka ngwa a kare ko hiyate a NCS o frowel li khaji ta kongo mota ti ngende kuri kwe a ngi ti te kwe ta konde kuri kwe tsuni ti te kwe a ngo ngie ti kuri jiki muwe no a kwe a ka e si musiki an tsu di khana a hisana te ta ka he siebe ka go kwa he se go mborong ka ra go hi kwa a kwa ngem tsi khoma kernan aka fibers ta go mo wesan ma to pelo mutshwane ta a tsa a tsongwa ka he se kwa go ita ska derban se di ka o ka ka o ke nyam santa fibers ta go no mutshwane ta ngi tsa 10 February 2023 tunda ka ha ama restaurant ye ki Florida ki aki kuye tsuhi nne mboronga kwe ngata khono kuriyenge khono siko khoiti tsam ndi mboronga kwe a twara ko iswatini ka yakaiti khoiko nka ko qoyo ka seko awu khuiti a kwa kuma qaye ko kwe a tsumwe ta khono kwe di o ano kwe a tsere kwa ko a kwa tsumwe no a kwa ke ha ha omba pradite ata ngqae mo itokwano seko kyare ka ku yakara ko itingwe sa si de kongo qaita no akise ko sis ka ngimgwe mkisi qha ku ka ku ejiki nyama ko de kongo ke moingo qaje ntakwe ko kongo reta dride o municipality de ki jawo ko de ko kwe anais na king eka anga osu o landros ka ka o ikiteta ti ngqonge ti vyeke ke khoi ko kya muti sesa a ko ko ha a ki ko ka ko ara pati ngabe kara jawo te ko ku taita municipality ti se di ngwara ta jawo ni sana iki polisa na ngimboronga ko kwa a miete kwan a ki ha kwa burgomaster a municipality ti manda ko kwe a ta ko siri manda ko o ta makata ana a ka to kwanu a ki bismismi koma a kwa ko ku di siri a kwa kara itinu imkondra kaya ngu ataha municipality tiski tewa kuteta. Borisi ukhiri oe, elfu mboro nga kwe a ombapara khati ya kwa mgote a sawote a si kwa a stelfon tenisu o landros kaka wa ikiteta ti kwa dona daha eska kwa iku kia mwiti sesa kaudi a buffles don ki tu si stelfon ten ki hisana ten ki. Ngesi polisa na suete kwa anu mboro nga kwe kwa a ki si kwa kwa kwa iti mgote sao kwa iku kujin a ki ha kwa akde isi nrandi sae si siri a takono mtori a kubi kwa kuji takono ake wete kwa kwa kujita. Ngetwa se ewo kuiti kwa mboro nga a akwa se ko omuteto kwa uro kutamu kwa kwa kwa nika ya kwa ita. Atateo bore te kiri kiri ngon kwa wana bore tin ire kwa no XK FM ki te kwe kwe kwe.
1: Tlatlaba 5 ke kokolokang wa aga ke XKFM mwana ka wa vayonge ka mbongong. Gautini ya premier panyasa le sufi mega ke o mana ng sitigige he a o hetiding kuk ma u en wagichi denku ngam akanika en. Provinsi ya ng meka rati yi ng akamsin laganga ching toga kichi den waga sike ngom. Rati yi ng meka apanga ngaba ngawsin yi ng kwa atumina chuto en wagi organisasya ng sebi wa. Lo sufi meka ngka ngwa khurun dir ya chigge take on ya chikwa. Ke kwang si atu oka yi nge sika wangula jala sike isa tene uwa yin. Premier ke on hiata ke enawa ke kanka si kwa ngoka hana u. Primiti ya nge wa kalingu kwa wa kitaveni hmm. Lusufi gwe ke gya vundila kreka si kuge ngati kwa yi ngati den kuge kawa Albertin ke usrandi kuna. Kwa ye ayinsi yi dami liha ke oka. Ngayika nhe wati denku nga mga nwa kawa dake anke kaunga tutake ngalo kama kweta kaon. Ulakan sa pangulan nga wati kwa ngay seba yi nge sa amaga ke maso ge kawya kinen IKA Forbes e nabaki ya tali tebelo mutuwa na sa yi ke nwa sa kalatuge kaya kumka anke derban ay ofu kakla kunaka kaitane ne dwita akum salam. Forbes na waki mtswane kama ke watin ke February ke kwan ke tourism dream 20 ke msi kuna ke Florida ya tapalo sigi thakwasa. Mula kong yin mega kwa glake hangi kao sigi nguhin. Sa tagi sin ke kama isu atini kuna taki chin. Chin na yin sigi khala kamkan ama kwe kwati kwa tu kwati kwa ina waki kwati kwa. Kagia ngao ka nghi ka kanukulam. Laga si tigge take o taga ki ngui twa pangulaka kwa ekam si tenenewa hana ki tikwa ya ngwa sezi wa ki ngwan an wa tigge ki kretenene dibi ka pangula ngaban. Ngau sin kekle kao yinga municipality wiki nesna kaya kamka yiga ga ofu aya gang. Dwe veka glake hangi kaon sike ngri yi tau ke kanko ke kaan siku ke khamsi ngaba yi ke thomai ke mafu ki kaan ke gya manisipala chipangi ka nga kuluka chitwa ke chipangi ku panga kaan. Pulisa gye taku ke ngulakao yi ngme ka bergmeester gya kula. Manisipala tumina kao gya kula. E chike bongo kao tenene nabake ya gako ga atula kula. Yi meka si ak ama take yi gige take tu cha cha mungo so kao ke bongo hungde kecho kaya ke manisipala kontrakan. Ngam ay fasin. Chikwa yalfu yi ngam koti kao ikoka kamasiko kaya kukube ngangki Stilfontein yi gige aga landroso aga ngam. Donor daga kama sige ngayi tau ke kanko ke fesa ka nga Buffles duren ga ke kwantuma Stilfontein kunam. Kei pulisa gya ngkwa kwa kong ye ng sige ke wana ngawai ke mko di kaas ngkawa sikwa ngkwa ka bongo ching ka nga 18 8 deisen randi ka agaya eti ke mtoli e na wagi chika ngkwa kwi ke kang he si terene kukit e khouti chiku kumagam. Yi meka si ke khala aba masiko ka kama ngole ngui ka tia ngole ngin. Nga siga e gretini ya ki gangi XKFM tumko tenene dibita gregeta sa ngin.

0: xayixekwe ke ta muve makicame te a si o atereta te atati ata ya xa kwako ace o kogo dzi go sikikunwa te tamano
1: tani bele ma nge magia blani nwi
0: antse ka hi yo komwendo manu etsa tsese ka wo gwareta
1: magidu ti saki ka maqwa tshi jela singe ma amdalisi nqe ke tsuma ndibiti simgo nqe me khezi ka ngamkwa nga o ma tshwanka ke gore 5 dira nqe me tletle me ke ya mpumuleng duma nqa ka ngonqebike ka tani
0: ah ai tseka manu akitsa mi kanwe nuti do wate we sento a sa ese a nqe kweto wo wateta nu tsame timu atente a go go akwa iye
2: moro tani bela moro tonga igwe
0: mbamba peter
2: moro mi talising tani bela tama tsotsi sa go nna me di khisi ke o tsama gwe ka ne bona
0: tinqama e ka no taman peter tsame te a go go akwa nqe kwe iya te nu ti do ate tsante we sena ka se ka radwa khwara na kwa ta tsetse ke na go kwa e ka no go usika te khavana a ka e kwa go sika te a ani enqama na go kaisen sa kunta
2: ka dzala tani bela ta tsika ike kwa kang ma o kwa ta kala i ta nguma sa di khisi ka o tlhama tso a ka ne bona
0: nu ti do ate we sento to ka se ka khwana kwa ta tsetse to to ke enkara tsetse re nto koma khwara ko ta go to khuwa a ka se nata nu i tsamske ata kwante ge o tswa e komsa

0: tsame tsekan e tawo go se twa fire qamogo xka fm sikino te u bori a tagwana qisa rati yafta ka punda ka isi tesana ta he niege polisa ko kwao he nga o se bolt fountain ki se e wo go hin o tesana hi a 3 di sebi khwe a tagwana polisa ta a ka he frista disu o ke u tsaka o se welcome ki se ko tshwenye ko 23 november ka sikara go ita aki nge kaukwe hisana hi akam 2024 na hasika si polisa kongwara ta dete kwa a tonkhuna a kara hi ek amge ko te wata pa ha meng ki tino akakwe hi ka ka kona gana oni ja te qeqe ta si nge ngare ma te khwe a ta khono start te tango wota tin tsuhuji a ta kongo mu ku ka aki a tenu ke taima tatin khwena kha tatin go jinde go ji ha re ta amboranga ke kumoteji katre nge ma parlement de su portfolio committee e polisa ko ke ian cameron a ka tkhwano thia qedzi ka moeno ha kwe ko polisa kwa nyamo kwa nye tie ko ngwarata e te go ji ta ko sesa teji no ntseka kha kwa kwa na go be nge president Mr. Ramaphosa ami kara fateng go eta nge go sta ma president ma a kara ti si polisa na ta khono a ke a o go khona ta kha o iteng go sister kha e tsamsa si tino amboronga di thaji kweko nde kuri khwe a ngi kwe di go tsongwe no tswa ta mate go he a go jing go sung kara kha hinye tino nge amboronga khwe a go kha pere ka ti go a go supe mo itekwano nien ta ga e sa se se khara go iti din a go jungo ka ete ga e amboronga ji dino se sa go kwe go ka e ja kung ka ta en twe da ma tu se mo sol ba se ki khoma veska po ki se go ga bana ga tlhore na go ita o tu ji ki ata ni khoma se ka go a ke hisana ta go wana go he o tu ta go se ta a yo ka ha a firi da ka kya o iklo ka tu si flash by ski a kwa o iki se ko kya mo ta frak moter a ta khono a ke firi de hu tu a no di temba a khu o re ko ata a ta tam ska hambe ng khu sin sana ta ki e o ta khwe a hu tu kya ka khona a tam ska ta ma a ka ta si ina mo ko an tsu ni sa tsu sana kya ka ta kwana agwanam akhoji hisana tak eti borisu khir o ya ko a boko haram takiten ankun nge ti vye ke kine khiri ya ki kumoti a bori kwa de kwano akhantunda ka susana ko siye gata ana ko din kwena adoro pasiki stati ngi siki borno ki north west ani amosu sika aki ngrupu kwena a kuye cwenti ana e kha a deku gyao ti tsama ka tsawo ke moti khwenswe de kwa ga no tse ka tsan khana a ndoro pamja ku te matamano khwena wobe kwana a o e khara khan te ka di an ndui khan go wote go de gyao te ata boka ram kauni sa a aniki te ka ata ha a nigeria su anistia am north us anemja ta ko khwen atia ko ngiyete ara te bore te khiri khiri ngon kha na te bore kom sen yen ire kan no x ka fm sk
1: kam khuin chum mazli to mahunga tanga ngme ng hewa to alfiri wi ki x ka fm te 12 ki kam 4 minute pangula kang his ge akala tumku sa ki police ge yivi ko mak oki ni kha ke bolt fun tin gan khunam yin his ki kisela laya ang hi a wa tau ki kawam ki sevi ke gachi khwa ki police vi kwa mak ongi hm ki fresta ti ki kwasko pongal ngo chi khwa ki i lam ti welcome ski komisala ka ko ang sa khon di ki khon a ti ki 23 ki november si tene du ta ga sa la ti kha ki kundi sa ki september 2024 ka ya chang ka ng hi police vi kwa mak oi un sigi ki koi ta ki kwasa khu ki gya lugalungi ki gane ko ang hiwa paha meng gane ko nam hofu sigde ki saate ki lak ohi hingo ki statu gane ko nam chika sigi ki hana se pale ngo se sung kawi se sema ati dangai ngai ta tua tang tang oka tia kwe ta sintene gye sang uje kwen he gye kwa a sang ka iki la hangi kana chik kwa kya wa ki chiki ehe iha gyan mani ta mam. Voorzitter, o parlement de portefeuille comité ya polisi gye kawi Ian Cameron gye ok ote gye chik kisi gye hangi kang he sang tuwa ng oka gye kwa wana katu si kaya polisi mko nga wa taga wa chika mpali ngoy kao hansu hongo toa taga oda kwa da gye ngu kanga iwi kwa ma ki chika ngi gagta am ki president Cyril Ramaphosa ki okwe kanga ki ki hana gi chika kwa ma kai pali ku panga kwa am kawa chibi si chika ngi president ahong polisi he ki kisela kanga ki hana ki kam asesta ka kia chong ki o hansu kwe ehe yi kwa tutu gya pangi iwi kwa ma hong o tsala ki ngo gi chit o sang kanga hi tre kwa kundi sa kama kwa nguli ngu gi chit ding e chiki dewe toa ang ye chi dia ge kwa klem ta palo ang ge afiri wisi si singin am ge gano kwa hitu ma flies bay ge kang avasi ge kang hitu ke kang kwa oliti hang ahon to afiri ge hon ahon ya ke nga nga wa ke kang ha oa kalusa hang hitu ge kwa ang ko hitang toa ang ya ngu ge ngom kula jang gi hang kang hi sitene gi gang hang ha gi katene gi konisa ta to click on e hm to get this it gi kawi ko tana u zala ta pola ai o hon sung hon ha ngwa mu konda ya tene ko tu tu gi ga zala ta ngwa gi thong kha su san ta to ta click ta ma khu gi khu hm e fasin konda ka ha u wa ji khwa i ng hi bo go haram ki ka ui gi ki ngi ki sma no chan ki ni khriya ga ni khuna hi sing gi wa ka ni ga si gi ok i te gi hm gi ang te ki ka konda chu kha do a khin tu na ka kwa bung gi hi gi a dor pa ang hi wa borno north us te gi ngolin ka lang i ha group ui gi gi ya ga ni kwang ki gi ngi yo ki kumisal da ko gi tra ai ta i khe chi khai he kai si gyan ko ka i ki wa tu da a ge khoi gi ki wa ji khoi ng he ji ai gi ko a ta a gyan ti ki sen de bung ga hi hi gya ko la ma he ta ki lu ga lu hu kwa ng he ngo gi dor pa ha ko sang ka ja la ta i ku la ma ni ra ng ya ng he i a thui sa kong kwam ku nda ka khya da a i gi tu u he gi chi gi hin ka ng he pa li ngo i chi de u za la o ge wo la ng he gi wa Boko Haram ai hm ton ha grupu kang ha chi khan e o grupu ng ing kang hi gya kho ang ta hi te hi thi de gya ne khir ya gan khona ko ang hi north us te gan khona kang hi ng dhawa e chi o sing hi gya o um te ng se ola o wa in irum tin ji ta sam hm ai ng ki x ka fm

Kaska tsame ke mono 12 ka mako 15 minute ze ya nge ka go ara tona ten 7 o ni ga FM ke le programme kuro ko engwe se ko yam sna kwa ha ba di san mot beta miete he bori go go singo te anga ka kota te programme bori go go radio si anin sa suria te venu bori go go singe ato ka suria tan ye go studio si ka anzi ya tsian tsuka ta ho tsike ko nan tira tengo nga kota te programme kuro ko se ko yam sna kwa ta hano tsan kala ka tsam programme ha nge tsana ga kom sa ya ba te o bo tswa ko kuri na ta te kuri bori ga a ka sa ya ba te tano nge programme kuro ko se ko yam sna kwa hango se ko khiri sa hie in iret amate kwa ham no pore ko go se suri na ta se tinzi ngo te a ka kota tinzi ngo ta e ngo te u te mo tengo koro ta ti ka me tuwa kwa te no November ngo MK no special voting te sna go di tuye de to ti di ter de November nyama go kwa mana Afrika ta hon 5 Afrika se ko khiri go ta hon koro kun e hem di 4 de November siwa iri ka kwa mana nyama go ta hon no ni ga iri ka se ko khiri go koro ko stasi koro na go etin sike ta ans de mo te ko ana ko te an zan ko te avas ya ha kwa ta ti ta tem zi November ngo MK koro ko tes na go kwa ha ta anzi bori ko khuze tinzi radio si anza suri na ta zin ko te a ka ko ta tem kwa ne he programme ngwe kuro kwe se ko yams na khata hango se ko khiri sa hiem yen iriet amate kwa ham a tsams ka tot se ko khotam

Kusukela emono 12 amakhosis and wondakhmani tezyenge kara kwa radio nertensive ngoni kha FMK kuro programme va disan motweta meti hem kwana mkati seta to darana qade ka ngosi ya kgheria go yen irek amade kwa kham no kuro programme ki bori go khosingoti an ka kota te programme se go nyams na kwa tsamse ki xa iko go jita manko tenye go an te utwana o suresi ka khosta go siete kwa kham ngizicezike hoziyokango surekwana gana hozitseka ka tekung teteng kungkhwena kwana mka sure kungwa tinang hozi titseka ka tateng ezigazincizinxa kona ke hityoke hoziyoka te avasiamam ntido kari te utswana ngaizike tete no ceunisasana gwa tetrek amzima nozikwa ham firika kwartal ekhusina kosiyete camzike hityo tekung retama teceunisa te utswana a qhomkang camzike kwana te anse firika kwartal suza uzi khomago no te utswana ke kase no khosi amceunisa te yako kwa ham sangi te utswana woti kwa ha hityo temo examen camzike tamante u te qhomkwe te utswana te qhong te uka wogu tam miya te ayike te qhwa go kwete tinte ta go ntigana tama tsuya ga a tsamske mo a senta te gana o tsao zi go nto kwa na zika ke ntsa go kung ta ke te kwa na te mo tsone sa ka se ne tsa buka tsa nge a tsone sa tsie go koma a te tsamske tsa ke a tsone sa ke ria go bem wa zi tinzi u kwitsa o hem ma kona ke tsa ro ka ya yo ga he sure kona hi ta te go e khang tsamzike kona a tsone sa ke ri class tsu o ke e sia go ka hem classes tsa tsa se ra tsa mziki hi to tsa kya ho te mara tsa kana ko ka senta ti ko ne her se neng zitu do ka te ya ma ko ato se te tsa mziki kai kuna to se ta te tsa ro ka go tsa ho se anzi ti tse uni sam ma kona ke an tsun sa kiri to tsa ro ka ye sure se ka to se te tsa mziki no ke he tsa mtse ka to ka se ne tsa mziki ta ma mu ka ham ti tsu go zito ka se neng go khong ka ve ta ti go zi khong ka go go tsu go zi tinzi ke tsa mkae go zikete a ka kwa qonke nge te tsa tsu ka re tsa mziki tsa ke e ke tsa o ka se tsa me demo demo ka nga te a go zi tinzi ma kone ke nge te tsa tsebe ke ta tim ta khono demo phone zo za o ka tsu tsa mziki ka demo khong ka go ka se tsa mziki kone te a se e se ke sure ke tin tswana tsone sa yema kwa ta ya za o ka te social media go zim mutsa ka se ntse tsa mziki tsa o ka se tsa me hi tyo tsa dikuto kone ti tsa mzi tsa tsere kwa hi ti ma tsa mzi ka yema go tsa za o ka go tsa o phone zim ta go nge ka se tsa mtan tsa ana kwa ta tsa o manu e te ta te buka za o sikim ta zi tsu go zi te mo tin zim hi a go ntsa o ka se nek e ntsa ku ve ta go kona ke di do ka tem di khatu ta ma di khatu nge a ka se na ke di to nyama go to u hi ke kwa na zeno tsams nge a kha se na de tsams ka di do ka re to ke antse o ntsa ke ka ra kungwa go kuri o tsams ke nkung na o hi go yo ga te mo te ke ma te to se ta ka se na ka go ve ma to di khatu ka se na de kwa kha nya go tsukuzi a to kwinzi ka kwa ka na ko mu ka se na tseo ntsa kiri kwa ga ke eteta teng ka se ndeta kungwa ka e go se nte go se teng ka se ndeta kungwa ka e go se teng mo teng mi ya dem tsa o tsaka ma tsa keng ka ke uta ding a tsa sana go da tsamsa ka u fana go se tsa hi ta

Comme Queen, mazel tama ho nga tanga ngami hiwa inirwi ki X ka FM. Panggola kang hi sangkan ay ngaya un ang mga kigdaan ki polisi ki vikwa makong ki niha ki balfuntin gano kunay his ki kisila tong kang kigye ki siwiti kwa ki ikaw hiti ki polisi vikwa makong ngayon Frista tiki hufu ngotu lagi vialkom gani kuna kansi dagi un anon lagi gano sakhan digi tutu a tiki kong atiw ki driyan tu naki November. Tiwi sisi ka on ting ha kang hiki ge ki September ki tu naki firin tu naka vi kwa mak o hungi ki un singi kong hai tiki kosa kwe ki ge ki tsa ngang kang hiki ya paha meng gani kuna hi yik aki ngoi ki uwa. Tiwi sisi ka polisi vi kwa mak o Niki April ki kong a chamus ki ngi te git ini wa kan de ya ta ji khoya ng hi gi ko a sang ta yi ki la la ko hi sing ge ko de ge sing ko te ni ki hane ki pa philo gang gi chi ka isi gi gi fisa o police gi ni khona chi ka gi fise ki wana ki kang hi sing ge ko a tanga ka kang hi chi gi he chi hang kwa khau kwa o fu gani kuna sitene gi gi saada ki chi khoa I ye gyasin tsai ki la he chi ki statu gani khona cha ka si ge kwa o kya khwe sitene pali ngo sa sim e fa pele hon tsewi si sa on ki chi ka ng hi e ki tama statu gani khona ki chi khang gyasin ta ngo yi ki la ma chi dang ngai ngai ga ng di ga ma chi ka ng hi kang kang khwe chi khwa hi ng hi kwa asang kang la ko ki la ho fu gani khone ki ti sam ki ka ng hi o chi ku pele hon ka si ge ki hana tasin tuatu ka ang hi waka kauku ki tuwisi si ka ang gigi kundisa tasa tu ka ehe tinda gya ka ehe kala gya ka gya ka tuwisi si ka gihin ki isang tuatu tu gya sun ingo ki nga jika ang giga futu papilo ya ang hi si gikwa o kaku kika si gya ngang teki kawachi ka ang hi inka waka kau hi kika jo ka isi kwa ahana lak o ni hawisi si kani ni kan si gyo koi tigi singi amati ki khosi ngi mali ki kandia ta gya om dwa ang he ko te mali ka kut ini wa kwa ang he pali ka wa kani ni kan si ki khawiya ta ki un ui ki gani ko ha mare ber khu gani ko na vesti ki yonis ber khe ta polisi gyo ui ta ki la kon iti ni baki I gi ki khwa kwa ang he dwa ang he gagi chu he gi kham ta wala ang yung lak o gihoy ng higi kwa to ang nui mkunda to kya cha yigi kumisala da kukichin ham lak o hi un to nui yang hi yigi zingwa kalak ang hi to ang yigi gong na yigi kawi yigi ka unga wa nui da nui kisila pulisi yok ik o yang hi adi makacho ne vuhulwi gyan ng tagi kula ok ik ang higi kisa agichi kwa yigi hi kigia wala tagi sa akwi taka nina ka sita ni tuwan ngayi mahali ti ngu ti gahi ma ti tuyi gigi tam. Hala ang kanina ka ang sige ngu ki fal ki do ngu da I gya fi sayam. Hala kong ay tini hi ng hi singki ki sila la yang hi awa tiki kawam ki kang hi awa pola tiya hun. Sige ki saan hala ang kwa ang hi nikhan tu na ki October ki hofu ngotu lagi polo kwa ni gana kuna gilin popo si khlindi ki kong ayam. Tiwi si siga on, ti kwen higi kwa santa iki lagi lak ohi ang saan watu. Mkonda santa na tuho wana golo, hana ti kwen ki tiwi si siga iya tu isa moko pala pala ta ayi panggula ngawam. Lak ohi ang sigeo kwe te ki ki ta hongka ngi ge, ki ti kwa ay niha ki ga kwa ang he kawa ti kwen ki akula ia tisa tu mali tin ka hatin milyuni ki ka ga hum pola khosui mali ka hum hanayim chi khoi insa ngong de yang no yang hi ging ma chu si ka ngi ki kundi sa gi kan ole ka puli melo ki ka puli si ser sanda ne ka ritel kutumela ya khaya ng ya flora skokane hi chi ki ya tang diga ma kri ya ni ki wa ana skokana ai hm ya te khinga ni ne ge ge kan de ang wala ang hi la ko ngi ha ke I ti sa tu mali ka kho sin e ge kan de ang se khlen de ge khum a ka o sin ge ngu ga nga ka ai fa sin ko nda ka ha wa
sumanu atsuang ki kang hi awa tohum kang hi Boko Haram ki kati kagit ningri ki Nigeria gani kuna si gyok i kain hamang kwa kati ki kanini kang ahen tu na hakunda ka ung jo kata tuam Cewek sisi ka ung si gyang ngante ki dorpa maya ung hi aborno ki kawa nuat uas tiki ngulin ng kala Cik kai grupi ngia ka ngi i ki tuhuk ke udam kan sik de gwani ki khali ngi tek ngi hin manak oh hi ngi hi kwa sin ti ya ngi hi kwa a gya ko te gi kwa ti ka hi tuwa a ti tsala han da ngi lugal ng kan ko pasi ka gi ka ngi tuwa gi dor pa m kunda ci khen ng kham khwe kan da hu ki hin ki gani kwa m ta ci khai kula ci ngi ki ki o ta ga ki wa ci ki ki tu hu tu u kwa sa he ngi ki ta ka hi ki khau ta wa lang a chang m ko da ga ci ki ka na ka mi ki kwa u za la ti pa li gi ha ka Boko Haram ai ka hu a grupi si gen ngi ki ka ton ha grupi ta ta ngi ta ye ci khai he ga ni khir ga ni khuna he thui ga ka mu ko la ki north west ga ni ki ngoli ngi ka lam ti ki ngi se wo la wa ti wi ir ma sam mi Yeah, quit the movie, KXFM.

kamen kite kite mono twen twe ire ka mo ga xka fm sikino te bori ata khano ti sarati yafta kapunda kae nye kha police ku ka he Bultfontein ki se o go he khwedi o a aki 3 di sebi a ta khano tsui kha police a ta hisa nahi he fresta tiso o tsau ka ka khona welcome ki se tshonye go ita 32 November ka aki ngtao ko hisa nahi September 2023 ka sika aki police ka kuma hi khote khata ta khono si ye no si oro hi ek am dingle ko a pa ha mengki matino a police jao ko ka apro ngkuri siki a kwa khoi ko kya wi ngai matin khwena khana ane a ka te si ngai mboronga ko kwa gwanam kha a kwa otham ni mboronga si uchi think aji gara hizi a police na ane suka a yo khana wovre tinta taka kwena tseke ta kha se ko teko ne ngai yetin khwena ta khunu start te ko yeta go ji ko mu karta na ta kwa ku kara ne ya no te ta e matin khwena sweta hireta ngai matin khwena sweta ta go ji a ka ka khona kwa ta ta kha se khana kya te se a ke mu tshe di fota ango teta anga o se tsunku hi sweti na khana muta kwa na ntsesika atham jike di fota ji a ke du si ke ta khona e se not ona mu a deveta yo ka ha ne ne re mboronga ko ka a se ko kwa san ka ko a khoita Sere wana ko houtu he kek amita tu ko kubi kaita Marius Berg ki vis ane Johannes Berg suka. Polisa na aka tu kwa khanu tindi mboronga kukai a bakie ka nga houtu sere wana ko a ya ko kase tata. No ake ngata khunu nye mboronga ko a nukwata a kui houtu sika kamdi a nyama ko kawo tata. Mboronga kwe a ngata khono a hautwe a khono tsika anka we a twara ko kya go khata police na ki ko ye khate kwe a di makacho na hilwe a ka tukhano ni go sike hambe kumata kwe a no gwana mkhati an tsano itave kha makode seri di tre at as na tereta mboronga he a nyama ko atakhata no falk kwa tek eja sisa ko kuntwa gwe tindi mboronga kwek ei a sei ko polie di ama ke khwe a tsongwe di mboronga a sei ko ya mogo nye tsai ka ite a di tsai a sei ko nye khen 20 October ka si ko tseu ka ka o se polokwane Limpopo ke tshonya go ita ngo ngi tsai mboronga kwena tema di kwe a ngo dango ta makhai dinongo Hamas te ko avasema nata Hamas ngin kwena te ka go rita mboronga kwe a doite kwa no akiti o nyehe kwe di oki tako polie a ACA hi 10 million randi size dia a tako wo hi kwe akise kyo karako hi ngeko a tare hi a kaitie hi polisi sarsandi a Rachel Katumela takono khesu o kwehe Flora chau kane takono khasu o tasi he ana chau kaneta ngwe kwena gwanam kha tlo go hiya ngwe no ana o ngosi ko kwa sansi o ngo twa ka he se ko tshonya go iti bori so khere o ha ko a khwendi a nge tie vieke ki boka haram ta tite anwe Nigeria ke tsongwati a se susana ko a khantonda ka sie kwata ana ko tin khuna dor pasiki barno a he north west anjangwe ki anwo susiki a ka to kwa no group kwa sie ko khwen a te ko ku ye tswa tin ngin khwena e kha a nwa dina ata mo tin khwena a ka to kwa no khana a anga o tsan kara khana a dor pa o ke ku te o a hambe ta tamano hambe khan ki tle se khana ku ve ndi ku ta kwa na khana khuji a ga khuji a khana gyao te ta tita Boko Haram ahe ante kase abase kwa inha ngrupwe ante unisa Nigeria sium animja kungo kchungwa ainyeta ya hae anwurt uwe anim angwose usiki.
ata te o bore te ya haya khiri khiri ngana khawana bore te kce kce go firi ire kano XKFM ski.

Skep want dit is op 9:00 tot 2:00 kom op 14 minute dit om kosok nom kobus program. Nom kom het om kobus program ka kun sa manah ne pasat no kondom. Nom dat kom kok khadi de chip de so na dingu chim ko ka chip de manah kom tsa wa. Kam tsa sima 5 October 2016 to winda kom kosak khangna wa manah kom tsa he de vitno get to ant uta ka khabe. Ka santa ka khobi khadi bi tsa chip de ne. Ka chip ka ngai ji khala ta ka chip ga uta. Ntsang hetong ka diba chip de khang hetong ka kha. Kawim tak uga kwa chung chuach uga chuve chi ka chuach uga chi kausin ka chisa kam chang kuma ka kachom sa hanbrigi ka kam chak kausi kam chalung sa ka sing kam chalung sa kwa nau ko ate kam chak kora tom che kam chang hituna kam chalung sa ka wachi chala sing ka kam chak kuku ka wachi te kam chak kwa kam chak kausi kam chalung sa chang hita ke ka uga ka chisa kam chak liang ka tam chang hituna liang ka kwa chisa chala sing ka wala kwa kam sing ka chi speiti no thana ka ka gan kwa chi de amone khatu ren na sin khamu chi do amone ko tu sa a onor vai ser a ke tya a tali ne ke sin ta ba chi ko ma ga ngwa ko ma ngwa vai o strati chu un kha kha de ga chu un kha li wi a we bi chu wa i ko wa school sa sin ta ba ko ange ka ga ka la ko la khamu chu ka mo chu le na chu le ga strati mun ka mo chi ke ga strati ne a wa sin ma ga i ka ko un kha mo ko a wa khamu chu ka e to jin ja tho ga ka kha wa di ga ka dia school ga sa ga u se ke sa pu sapru bera ko eta ngwa sung ka us ke ta kha kha ga ek kha kan thung thung he kha ga gwa tin tin ji ha ngwa ngwa chu kho om khan du ka gwa tne tun khoi kala kan to ji jala sin da ga em chak ta tom chak thosi kam chang sam ta ki ji jala ka tin ji ka pru bera kam chak em chak kho ga em ha chi ta kala kam ko is kum ka bl la ka us ka chi jala ta ta o chi kam ko kha tu ka ta ma kam ko ga mstan ri ko ka ka ma kam tom thosi ta ko la chin ka wa kam cha ka ngwa kam cha ka li nga ka kam cha ka chu ka tin do cha ki tun khoi ka tin do cha ki ko he ko bel ngam cha u tam cha ta ka khau si ka kam cha thosi kum chin kum da ko chi jala sin ka ngam kam cha pru bera kam ta ki ta e ntsa ka ga sa ka he mcha undru sir kwa ga kho kana kho kho bel nei kwa thui ka chi chi kwa pru bera ka kam cha ka manira je ai ge ka kho op chi ge ko le ngwa ngobi kho e lung sa che ka chin chi kwa kho hem chak kwa tu sa da tam chak ka kwa ga undru sir kwa ga ye ga gham ta ha pru bera hum kalam cha ka he ka astra din ka kam cha kwa sin kum ka kwa chi chala sin tam chak kwa la ka ta u chi kam chak ka tu kitar ga kam cha sa tam chak kitar da dira kam cha thare kwa mu sa ga tam a tam chak sin tu ka cha manna kha ka 5 october 2016 to da umte kha gya ka ngol ka ngoka khapi ka ka ka ka ka he mo kle ku mang ka ka ta khabe a ton wa binja ka za ku ka da ngo ku ka za ku mata asa o jlang ngo khabe a ku a ku ko ta ka ka ka dir ma kar ka ma si asa ma si ka ka ka ka kha kha ma si ka khu ta ka ng ta na chi jlang kam cha gum cha ka za ku ma ke ka bu kom cha ngo ha kam cha cha kha no ka chi jlang cha sam cha ki tara ta jur ta gum cha ku ngo ni bi sa ka da ka ta ki tara ka gi

Es gab noch den Siopin, Gott, du wirst kommen. In der Tuna Manität im Kotzog, im Namen Kolbens Programm. Programm ablösen, so am Zentrum, na Gok, und ich sah Mandar, nicht was hat noch genommen. Weil ich komme, okay, und noch etwas gemacht, ja. Du musst auch eine Bibliothek Programm Konka, und ich sah Kamm, es ist am Mandar, hat er weh. Aktuell sind wir dumm, mit Ali gegen Quak, der hat das ist der Tuna Kram, 5 Minuten, und was hat noch genommen. Atena sei, jetzt ist ja, komm, sag mal, ne, war, nun sah, was ich ja, Chinzi, go, ach, was ich ja, und zwar jetzt ihn. He ka thwa ka twa thwa ka long sang hita ke ka bang unta ke tinda ka wa tin sa ke ka nga dar tin ka ya ke ke ya iku ku ka e ge ko la ka wa ko ta tsi o de la ke ka tin thwa ki ya ni tsi ki chwa sing ko e ka wa tsi jala sing ta kala ke e e ko e sing hm ko bo la tsi ka tsi la ke ka wa pro bier i best u mi sang hita ke ko e ke ka ma i ko ke ko na ko lo ka khlin te ta tsi se ga mcha wa na ke ga mcha do ke ka ma ye ke ka ma da bi ba ka e ke tsi ya South Africa tsi blaga kai ke ga ba ke ga ya blaga kha wa sa ba ko ma sa pa ga ka ga am ta ku cha wa plati he ga am ta kha ji de ga wa smi de chu ga e yes mi de school la he ga ya ten ten ten ten ten ko ko ya ke ko e chi kha chu ke chi ko ka ke yi ge sum ko ga ma di ko ta ka ga ke ka la yi ge ngi ta ge ju kula chi nu ta ju kho wi si ju ta ta tu long sa ma ta ka wa chi ji ta chi li ga ko chi ko ka cha tu la sum kha mu ka ka kuma da kai cin cin cin cin cin cin ka ci ga ci kuma kai da wai kai shi ka dalam ta sun da wani amma ta kan ga kar 12 ka wace jala sun kai hem da wai to ka tuni ka ke lumsa ta wai to dai ci ta kan kha ci ne ke gem da wai kale ka ba ci kai ga dalam ko amma ma ka o ta ka cin cin cin cin mu twa ha a twa to to ka tuna ka wace ka lumsa a ga ga a skola a ga ta twa ga ka ta ne ka ga si kha kula a twa to to ka ga wace ka ka to to ka twa ka wace ka lumsa anjing ko ka chou gan nau chou gan nau kola ka hang ta ni gam long ga chin nga ma ni kwa thuita tam thuita tam ta to ka dang ka tom khos ka muswang chin chin cha chwa chin kan kha chin ru kom chen e kam cha thuita tam dang kwa chou dang nau ta kola ka ngul ke gam chwa sim hi ka ke mulong ga chi ke ka hami pro ai problema e ma tur dang phi chi kha kwartal ka yes kwartal wala mi pe pe ligin kham ko da thuita kwartal kha ga dib ta gri chin ji chin nga kana kwartal ka ka gwa report ya sun wa pindin che ga chin chin chin ko ga sor ho kuma e ga chi ka ma ko tu ga ko ngo ka ka den da ma tu ga ko chong ho kala tun ta ka ka tu am khaw sa lung sa ga ka khaw sa lung sa he ka khaw hu si ya ka ngu si ya ka tu la lung sa ka kha ka wa chin chi ga la wa chin chi ga e a chin chi ka pindin tun ko ka be owner wi sa ra wa di ka ma owner sa ra wa tin ga sin ga ko an da ge a chi ko ma tu tem tun ko ma ko mi da wa sing ko ko yang me chi ko ka ke ka ke ka ke tung hau ta ge sing ta wa da dibi khi a ko a phi ka da sing che ka ko ko ko ni ko lang ka ta chili ka sa ka ke a ha ji chwa chu ka ya nur ha ga ka ko a ko o te te he a bu ka sur ha bu ka op da tam a sur ho ka us ke ya kala to a ge kum khia chi cha e a sur ho ta bu ku jal tu na kha ko a ha u sa na sing ta ge da wa ta chili tu re ka tu a kha us ka lung sa sing che ka pin tin tung ko ya bu ta na op da tam ko ga chwa chu ge unur ha ka wa chwa chu he ga ha le nu a sa ta ge ya nu ning ge khui ta da wa nga ke ke tu tu ga sing da ka na ka ma cha skol kha ba ka ka ka ma ka ga chi ding ma gu ma ko ta ma khra tol pwa chi di a ka ngu sim ga tin tin tin ka o ka ka ga wi chu ka ka ku din dia a tu ding kwa chi ma ka sing ka sing ma ka skill ki kor ta la nu di ka ma a tu ding kwa chi kor ta in tu bi 3 ta ka chang kwa final ku kwartal ta kha kha pin di tam tu na ka kula sik nu ga kala mo chi jala sun chila ga ngam ko tu tu sin khum khum e ta kam ko ko tu khum khum khum ga chu chu din dia da kula khwa tu ga khum din dam chaw sa tu ka u chu ka u cha tu cha pin di ka kam ka sin khwa ngam kla sin ngi su gu sa ka ga da wa chili da wan ta ya ka ka ka ni ya tu ta ngi ngat ta kha da wan tu ta ngi ngai family ka dar tin ngi ga ka i ga ka ga sin chala de mi hing gyal dar ning kai chigi tu tau iku ka le tu ta khichu i ko kwang ko si ga chu i khik la kwa sor kho de kwa i kwa thu ya kho ko bin ngan kha sin sin to ye ki de chu chwa u ta chili i thwa thwa ka ye i ga ya tu chin ji ko la ka la sin chi khon nga ga wa dar ning ta ka nga a ko la tu ngai ta no ama ga ta no skola ko la cha ko mi chi kha ta chi ding ngai mu si thu kwang ha mi gi si a ki ga ma na skola ma si ka wa na ka ji ka ji chu ko ma tsika la ka hom ko thu ta kham khisi thwa kha bari thali tsokola ta ka wa chi tsao ko ka wa chi tsake kha be ma tu nga ka tom thu so
angathi ke khona konke ngoba igqoko ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi ngithi

Sikhamba siya pani ka bulu ko te te watu ka ni khantu na ngi somcha ke fai mani den khamcha khamcha khawisi chakin ngai fai mani den khamcha khamcha khawisi wa che gam cha ra dun ho khakwa da gam cha ni tunam cha ra cha ko ngi tu ka kon fai mani ta ko kha tu ko kon fa pin der ta mani te he kula gam cha ko kha ma ko ka tu na khwe ta ya ka wisi gam che kon ka sim cha ta tom cha khawisi gam cha long sa ma nta ki cha khu tu ta kum ka khu ko wa ni kha ma ko te gam cha ko la to kung kwa ga skola ke ka kwa ke tsuka fo samta kana khu bin ka ka cha we khu bin a kha we khuita a ga fur skona nga cha o mata ite mata ite ta cha skola da ton cha bla skola ning tu ning ta ta nga u chi ka tu ta ka si a u khi wa nga e ta khai ko kwa ngo ta khu khu ka ye ka nga ka khi khi ya de we skola ge ya chi ke he kana khu ta hi ngwa chi ga khu ging ha a ngo ge ya manira he a monita chu nga wa Renui on revisit coys to coach Giach Ut Amona Tonga Kanuk Eta Amonim hitting no quank click click like Amonava. Chinga Tisla Matite Matite. What is a lakai at a break at a swan hit to Nantaki? Come away, how can you divide a ammonia divita smack a pinna? A painting Kalagola against whom come away, Jamatita and Kalagola breaky, Kaladita mutuna up in the Wissi. Chicago is a good amake, again a classing a kicker eater. A wake Sorhoka gets into the

emona tinsiwe xinxekinira da gimtsa samtsa kitara ncindo ge camtsa awa nobulesa nkosazana dothe camtsa ke moyo ncwele ke gimtsa kitara ncinamtsa gimtsa timoyo wala camtsa ke drirhe camtsa ke teti moyo gimtsa singa gimtsa kapake awa wala ncimtsa xama tsa wala camtsa ke firiri ikala camtsume ya saka usimtsa program awukaqo lewusimtsa singa gimtsa teti moyo teni ncwecwa gimtsa nkhwa etena khangwa ikala camtsa ya camtsa teke kushikchi ke yang khama awa chi ke akhangya o aqonqya o asingqi ke tichoyma manya yawu tichoyma manya khangu tichoyma manya kwa tichoyma manya kwinga tiwisikandwa wa maniria e chike pasikang asing khama kwa tiwisi fu awjala kwa tiwisi da kawisikana ngontake apa si akhangya tichonqi ke ke chike a agukwa chike asingqwa chike a apanga kwa apa si acaya ki cihi asing cuci si ajalak ko kanya ki respeki nasing ki cuci si ajalak kamu wah kanya ki cihi kang anjo tu aku kanya ki cihi kang mana dah aku kanya ki cihi kang matumpang aku kanya ki cihi kang matum sing ayu matungu dah kau si siawa cihi kang apa si aku tua cik kang apa si aku kamu kono cik kang kaya ki cihi wah cijalak sing o chike kang pasika panga kang chike ya pasika kai kang chike ka pasika kang ko kang ngon ya ke chike ka khon ko a khosa ti khona da ti khona dumo ni a khosa ke a hu to ya chike a khangwa a pu a kha ni ni respect mane khon ko ta sa ke ga chi a re a khangwa ti khwa ke chi a re a gu ko ya a respect ko so singi ka kon ya ta ke ni ti khona wa singi ke ni mane ri a e yang ya amagi ya jala khama yang tsitwana a khangwe a kake nka e kampasi tsa khamo tsike kampasi tsa gata ka usana nge ke manire tsike pasi khu a kwa kwa tsi khangwe tsike he a kwa kwa tsi khangwe tsike kang a khole nwa kwa tsi khangwe tsike kang pasi kang wa tsijala sing kang a ngwa ta a khamo ka a wa ta ke ne tsike bua pasi ka ka tsike pasi ka kang tsike pasi ka panga tsa ka usana a wa tsike kang pasi a sing ri kwa tsi khangwe khang ya ka ke tsike kang a to hu itsa khango kwa tsawsing ke tsike a o kwinwa tsi tsongwe a pa si a khaya ke ne tsi tswae tsike he ma dong tsa khang tsae tsike ma dong tsa khang go tsae tsike ma dong tsa kwa ma kwa a khang tsa tsi tsona da tsi tsona a fistan a khang tsa tsi tsona tsi tsona sing he te ke ka ka ngosi o ka ngasi tsike ka pa si ka o ka tsae a was a khwe ka go ngwa tsi tsongwe ngkon he a ka ke mtsima kang a tsi jala sing tam tsima kang pa si ka ka pa ka kwa ma ka tsae tsima kang pa si ka kang go ka tsae wa tsike kang a go kon ngwa tsi tsongwe tsi tsona tsi a tisa a ke tang sing ka ke aman ya a ka andor dia ke a fra ke khosa sing ka ke mtsima ni rma a go diwa no ka tisa a ke ina ka tsi a sing tsi ngma kang a duta a kang go ngwa tsi ngma ka a duta a tisa a kwa tsi wisi kana a wa tsike kang a sing ya kwa ka tsike kang a khang go kwa ka o tsike kang a tisi a kwa ya a go kwa no ya he a sing ke ni tsike he pasi kang kai ga tsi o tsike kang pasi ka khang go ga tsi a o wa tsike kang a sing kai go tsi khang no tsike kang a tisi a kwa ya ka o wa tsi tsoe ka fra ke tsi a tisi a ke sori a kwa sa mitse sori ka khang khang tsi sori ka kong tsi a pasi a sing ke ke mtsi o ko ima kang a go diwa no ya mtsi o ko ima kang a kon ya ke tsike he ka ka khonkwa o tsike kang pasi ka o pangang tsike kang pasi ka khang wa tsi a o maniria e hang a sing ya no ka usina maniria ya a ka kon ma tsi khang ya tsi a ka ke mtsi ma kang pasi ka ka ka ka khwa ma tsi mtsi ma jala ta pasi ka ka ka khang tsi mtsi ma jala ta pasi ka ka pangang tsi mtsi ma jala ta pasi ka sing ka tsi mtsi ma jala ta pasi kang afra tsike afra ko a pasi afra tsi khonang ngai ke tsi tsoya no da ka tsike konnya kaki mcima kang jala konnya kaki mcima kang pasi ga konnya kaki mcima kang pasi ga tisa kaki cuci kan doa kain lagi apa si asing ini hati gay a o ya jala masa sendiri masa titi mungkin tena utuh tuh masa sendiri kalau kamu tuh masa tuan ngah masa usang kaki si gay a kwa utuh pasi asing kaki amani kwa gua cik kami ga wa si gay a kwa kamu tuh si gay a kwa ngah tuh apa si asing kaki mcima nirma yang a kwa kono cik kami mcima kang pasi a kwa kono mcima kang pasi akan ngaji tuh ngai ngai kaki mcima kang a atua o mcima kang jala si gay sing gay ngah apa si aku ngah si gay sing ngah apa si akan ngah si gay sing gay ngah kwa ya kaki ni chike hi ka ke khon ko chike ka tam to ngai ngai kaki ni chike yang apa si ka panga ka tsi u chike yang pasi ka ngai ka tsi a o wa chike ke wisi ki ka pasi cha ma ka re ki ka la tsum ke chi wisi ki pasi ka mtsu jala a o wa mtsa ko jala chi nga mtsu jala chi shan mtsa a wa na
chigising ka e ya tomsa. Mzawana chigising ka e ya akumamsa. Tukuga kakwengi, mchimaka awana of akwengi, mchimaka akutua. Tamarko e, he asinga ki chigisigi ya mwatu. Chigisigi ka e kampasi atisa. Chigisigi ka e kampasi apanga. Awana chichala singi tamsinga kai. Ka asinga hiti kongi. Chikonwa, teni dui te gumungu yang chigi akanya, kaki chigi kang, chijalasin, o chigi kang, atua, tau sigi chigi, atu di anodaka chingi o chikonwi, agi kanya, chigi pasika hoka, chikonwa, gumungu ki chanko, toki gumungu ki chawano ki, chigi hiya singa kini, a chigang kwa jala, daya kini hakon hati kini chigal mahu, teka kwa te, ta akuna chiganwa, o chana ma kisada ki kwa jala ta akuna kawishiganwa, chisigan wakang ngundagi, apa si asing hi uka usigan asing ka e kang jala ngang apanga, ka e kang jala kang atisa, ka e kang jala kang angwa, ka e kang jala kang akam, ngising chima nirmaya chitwana aku diyon noa, yagda kwa ngari ini chige masing ako na, chige problema higi ako na, os ako ikula keikula, atua jala ko na, ta apa si akuna chisigan of apa si akua kama ko na, o apa si akua kong chigan, o apa si atua kama, ganisan atua kong chigan chisiga no kang a wa ka e he chigi agu ko chi khong ya hui ya kuna a chigi a khang ya kang ya gu dia ta ta ntse sin ka ki ka wa chi jala kham ko ki chigi a outdoor dom ko u to a pa sia khang ya ti khong ni ka ki chigi wa chi jala sin a lung sa ya o a ko ya de ha sin o ki ki ka ti ma kang pa si ka panga ga ti ka ti ma kang pa si ka kham ga ti a wa chigi kang a sin ko ka chigi kang a sa ko ka ta pa si a ngo chi jala sin panga chi jala sing ti si a chi ya chi jala sing kau si na wa chi kang a kwa a u kwa u chi kang kwa kam kwa u chi kang a kwa sing ha kwa chi a no da kha da kau si na ngo da ki pa si m sa sing chi khong chi ya ti sa cha ya ke ke chi ha no da kha a to ng ni chi khoi wa la ngam problem ng ge ya u chi ng ke ya no da kha kham ko da pa si a kha nga pa si a to mo ya ni sa ka ki ni chi ya no da kha ka ka ko lo mi chi ya no da kha ma ka ka ta to kham o ka to jala mi da ma to ni m chama ni cho ha ka a ko ng he wa ki chi ge ka khon ko da chi thon a sing m chi ma kha ya ka gu du bi ta ta m chi ma kang ya gu du ta ko ng ya m chi ma kang ya du ta khan ya mchimaka ngi duita akwa tege ni kwe o ntoko na kwe ntoko na kwe ntoko na panga ntoko na wakona tengwa kwa nini kwa ofteng jiwa ching ege ya singika jala ya kini tengwa ngwa chika nwa atang kwi kwa ganisa nwa atang kwi ngwa ganisa nwa kwa uwa ganisa nwa au kwa kama ganisa nwa kwa tisha chana au kwa kwa chana ntengwa goma chana kawusia na kang chitwa na duita chidze ata duita chidze kama na mchako hinka ki kwa sakwe kwa chiga chijala kama kwa chige he a kwa ukwa chigi akwa kam kwa chigi outdoor do ma ukwa apa si asingi apa si as chinji chigi sing ka egi ki afur aner chi krisi asingi chi mugi sing achi agi tumsa kai chi chala gi sing achi agi tumsa kai kawis gano a uwa maniri ya iyang pasi asing ya no chi tumu tis aya fraya kaki chigi masing taka kui ngung chigi masa taka kui tam kuita mchima anoda ha kong ya ki chigi ka kong kwa kaya ki chigi ka kong kwa hiya sing hai ka akwang na atali ki chi atala sing de ni chika ma sa ram tali ko mi ge to a pa sia ko ngi sing ko to jala gani sa ang de ka pa si ma ka tsuna chika ma pa si ma ka to kha ma ko ma pa si ma ka to wa ko wan ka wa chi he ma ni re yang a ko ko no ji khong ma ni re ai yang a fra ko ji khong ma ni re ai yang a kho sa no ji khong ka wa chi ge kang a ko wa u to so ko sing ge a kha mo der do me ya wa acting ko na tsu ngi sing ge kang ge ki chi gi sing ge ke ka a thu sa ki ka wa katusha ki ka ka panga atusha ki ka ka kausha na a wa chi ka ka khong ko o chi ka ka ka ka ka gu ka ka tu ko wan ka wa khali man do yang asing yang no chi gi sing ka e hi kang out out o o to chi gi sing ka e hi kang out jala chi gi sing ka e hi kang out out ma kausha na ngi tegi apa si asing chi ma a o chi ma kang a kai chima kang apa nga dah ngai tegi ni cik ima hng tega kia problem lagi kalau mai cik ima sing tega kerja lah kalau mai dah mima ni wah mak kerja he cik ima kau mima ni wah hong jalan cik ima kau wan kawat titi mana yang ak ngat alung sokta cik sing ke egi atom sangai cik sing ke e he atom ni cik sing ke e he atom fustan ak ngat alung sok cik sing kau dah ngat ngai kau kau nak ngat ajala kau nak cik aku utwa atwa ngege ke aware ko machi khisi da mar ka ka khan ne a de chige kang ka kwa ukwa apa si au jela u chige ki kwa apa si au jela u chige singe anu da nam chige tereng nam chasa ki kala tam me a bu bega tam chake pumelelo

Mang ambunga WCC ekwa saradu ekska FM tamalaya WCC hun inkregunga yufki onang a program nsa akin ku ike a wa special vote ka kwa ngaya mo ki tikwe ika panga tikwe ewe ngum kawe hiku wake galang utoin e sinta ngay ki aga uko ngay tunakan kan ngay ngay nga tama ku kamka ngay ngati kwa gisung ku gawa kan ngay wakin ku ika ngwakalaga ta yekit enta mo ke kun ku ika unkewa IEC kakangwa SABC ngayvilungi saka o singe ku unke ekska FM tay on Litono presenta iwa Oscar Kambinda nsa akang kuika ang tatamke asa akang kuika ang watamke wa dainstak kike wula awa tui irang naman kama 5 manita kiko ngki XKA FM day ege ngutu wa kamke kawisis kino kama kamke kawisis kiwa IEC kakano SABC ng evilungi sa kaosin SABC ng evilungi sa ang kanga at ang kanga at kwa

Exka FM 107 unxekini kana ke mtsamtsamo usuncandwa ke pure vibe icamtsake ubuhle bakho wamtsakitara ncina mtsake msa awola maye aqhamqhamule 3 camtsa yakhe tuntu community ke team boy go sicala mtsase ngemtsa didi maka ucecwa qhamtsa ke msa wola tika ngqhuqa sasari ukhwele mtsa ncwara ncwa awa tiwi kawisisi of okwekitsi ya pasi kamtsa singa ya kwa oke ya akangu nga wakwa titkwanwi o tiki hikang akon ya kiki mtima kang jala o mtima kang pasi kao kakang mtima kang pasi kakangu mtima kang pasi kao jala ka ita kakang daki tiwi sisi kandua kakang taki kwehe an wa of kwehe a uwa ti kandua jala kama o afristan mtima kang pasi kakao kakao kasinga mtima pasi kang tisaka mtima kang pasi kang singa akon ya tikhamu fa kang ya tikhamu tiki tiki kang pasi ma omom ti tima kang pasi ma mama kang tima kang pasi ma kuma mtima jala tom tima kang kau kau si no apa si asing uka ke kalima tiki kang angkwa singa kuka ma om ti tiki kang pasi a o kama kuku kama kuka ma om ti tsi sian lo ka ka na ke tsi a long se tlo tsi a pa si a seng ke ke a tung o jala tsam sa a yo fa tung to a ko o fa tung tsi si ka kwa jala a kana kang re ke tsi ke kang pa si a o tsi ga pa si ka pa a pa si a seng hi ka ke tsi ma tsi jala seng ta pa si ka pa ga tsi tsi ma jala ta pa si ka ka ka ga tsi tsi ma jala ta pa si ka ka ka ka ga tsi tsi ma jala ta pa si kang afra tsi a tis a tlo tsi o tsiki kang apa se o gukotsi ka usika na ngate ke kan tsi jala sengke e kang pasi o o tsi jala sengke e pasi ka o ke tsi jala sengke e a frang o tsi khang a tisaya te ke tsiki ma no daga ta mo tso o ya mitse o tsiki ma no daga ta mo tso a sa nwa mi ke tsike a qon nga tsi khang te ke itsa tsi khang nga qeng e ka o tsiki he ya tsi jala seng ke tsi khang nga go qe o tsa sengke ka wa go he a ng wa fistan khama tsi ke pasi ka kai ngai tsi kang pasi ka panga ka tsi ta ka wa manira e yang a o kon no tsi kang manira e yang a afistan kon no tsi kang ka ng di ka ke mo sisi tsi ke he ya tsi jala sang kang a ngo tu tsi kang to a kang ka ngo tu tsi kang pasi a kana kang a ngo tu wan anu da kha tsi kang pasi o ka yo tsi kang pasi o a sing mo te ni tsi ke ma no da kha a sing ni tsi ke ma fra tsi ma ma ngo tu ka khota tsike ko ka kamino pasi masin tsika ho jala ke masin ka he ga jala mi o ke ma masin ka he ka ka ka to mi ma pasi ma kini tsika ma hunda ka to jala tam chamani cho ba ka sa sa de ke ko e ka ka wa tsike ha tsijala kha mo ko ka o tsike he kang a kon ya a of ka kha de ke tsike ka pasi o mo mchi tsika pasi o ngo mo mchi ka o ka de ma kang a kha kuka ti makang pasi au pangnga kuka ti makang asing tiki kawa tsijela sing tang pasi mama kerak tau sing ma pasi ma makang kawa sing ka kon ha dagi sing uci ni sing kai ka ti majala tega ti makang pasi ka pang ka ti ma pasi kang o jala ka e ci sing nang tiki tiki he kang kwa o kro tiki kang kwa sing ha kro ka apa si afra ngi tiki ma no da ka e apa si atisa ngi tiki ma ngho tu e tiki kang ma pasi mo o tiki ha pasi kang ma kai o tsike ka pasi mo to man o tsami tsike tsike o tsijela sem tsa sare ke kana tsomo se ke a o nwa a tata ya kang he a kha ke ke tsike he ka pasi ka o ka tsike ka pasi ka pa tsa mo tsi kana tsomo se se tsike ha no da ka ke a o tsa tsike ha to ka ke a o tsa he a ngwa ka me kana tsomo se a kha nya ta ke ne tsike he ka nga tsijela sem ka ng a tung ka ka pa nga tsike ka tsijela sem ka ng a tu ng ka ka ka tsa ka a fra ka tsa ke tsi aka kasing de gini chike emi da wagi no da khami o chike emi da wagi tisami de ka ma khosa o ma kon ya ka ke chike ga kon o ma kon ya ka ke chike ya ka ga e ma kon ya ka ke chike ya ti jala sin ma kon ya ka ke chike kang pasi ka panga e chi shu ga aka u shi ga nang de ka na ka mu shi shi ma pasi msin chi ma jala o ma pasi msin chi ma ga jala da ga tanga ka e he ka na ka mu shi asa ka ke chike a ka ka ngo to chi a ka ka fra he a khosaya ka khosa ka kam tsa sindiki ka watsi ya tsi jela kha mokwe wan an tsike ya tung a kwa mo tsap tsike ya tung a o pasi kana tsum si angwa gam ngwa gam sing ki tsi mo jela da pasi ka kwa mo ga tsi tsi mo jela da
pasi kang kengce. Cuma jela dengan pasi kang angwa. Kak afra akakci akakaya. Egi ni cik ang mama pasi ma mengungsing ngoya cik ang kegi dia awak cik frami. Cik sih kan nak awak cik jela kamu kui. Kak eh afra cik akakka ya tua angin ni mak angkong tak cik pasi mo. Yang ini kan kamu sih cik mana anu dah. Oh cik ma afra anu orang ikhwasami. Tak nak awak tak cik kei icha akaka autwa kawa chiga chijala kamu mon chasindige kapasi sa akwegia kuno kapasi okwegia ka kale mon icha kanka kwe kana tsamusi icha kanka kwe kike mchimadzala daga kapasi ga panga mchimadzala daga kapasi kanga mchimadzala daga kapasi a atisa kai afrachi o kai atisa chi amani kwatisa chiki akaka amani okuya no akaka chiki angoto amana atisa kichiki kang anodaka cikgu ang hotu at asing gigi meniria yang akan ngau atleta sendiri ni cijala cijalan doa cikgu cak akan kau cikgu kak kamu kau cikgu apa sih kau dan cak sendiri kawan cingau kamu kui kah eh kan kamu sih apa sih asing u oh apa sih ani sih tak lagi amanya wah dan cikgu hajala kamu ica atleta oh kau kau dali asing sendiri ni cikgu kawan kita kui, si menerima yang aku kono masih kau, si menerima yang aku masih kau, si menerima yang aku yang masih kau. Jika he asing he ketua kau hijalah kama apa si aku ya, masih kau neng he kaki. Jika he jalan a e, oka e agau e, teka e aku agau e, wan atung isa tutu kulit e. Kanang dagi akon ya dagi cijala seng ke he pasi ka koma ga cijala seng ka e ka pasi ka tisa ga cijala seng ka e ka pasi ga ka o ka pasi ka ka ka pangaga e cige ka tam twa ko tam ko cige he ka jala ko ka ko ngko cige he ka ti ko ka ko ngko da chim chima ka pasi ga chim ka pasi ga pa ngko sa dagi sa akwe ka ngo ka akwe respect ya kwe ngkon ya kwe ki cige he ka nga jala e cige he ka nga kama jadi sengi ini kan cikgu he ati sahaja cungu, uji cungu kon dia, ki cikgu he kang yang tahu, udah cikgu he atur tahu, dah cikgu he atuin, ni apa aki aki kagun nyo kecik, terus sengi cik kana ya atuin, ki cikgu he apa aki kagun nyo, ya atuin ah, wan atuin he, cikgu he katima jala ya, katima kang tua jala, dah kau siapa nak angka cikgu anghika, he aki aki kon anghika, ini kan cikgu he cakap kui, oh ini kan cikgu he cak he cak kango. Apa sih asing gigi mesti macam cikoi gaul dan mesti macam cikoi ya tu gaul karena anu dari arus pergi cikoi no cikai ikan ya jalan no u cikai ikan ya tunggu ica sakui ya tunggu ica kango tung ica tutu gamkai cikjalah seni hamu dah dah kanya gigi atu sa kuasa ya atu sa ngoya gam atu sa pangan no atu sa jalan cikai kanga hamu dah akanya ya kagim cima jala tak kau cima kang pasti kau pangang man kuna kau kau he agam kama kau kau he angai kama cikai kang jala kau kau he kang asing ya cikau kagini cikau masing dah manir jala kama kau ngawat cikai he juta kau o cikai he juta kau kau makua kau uta kau he agi kama o kau he angin kama kama kau makaga jala o kau he aco he wa kang pasti kang angin kagi cijala seng ke e pasi kang ka pangat cijala seng ke e kang pasi ka kambat eng ka ki kana kamu si kan ha ji kamu ka ki chi ge ano da kan ha ji kamu ka ki chi ge he cijala seng a pasi a seng ka ki kaman ya kwa ki kale mondo kaman ya a uta ki kale mondo a seng ka usi ndo ta ni te ni chi ka e chi khoi ki frami e ta chi chi khoi ki no da khami e ta pasi mo kon he ka ki ka ti mo jala tega timak tu jela kat timak pasi tega timak tu pasi ni yang ni kiki cikih ma dah kau ngah o cikih ma aku kau ngah ma pasi ma kau ngah kiki cikih kanga cijala sen pasi ma kanga kiki cikih cijala sen ngang ni kiki ya pasi ya tutu sen awat cikih anu dah kau o cikih tu sa karena kamu si pasi ya kau ngah kiki mangau tu cikih dan cikih ma anu dah kau dah cikih ma frai dah pasi aku sami kiki cikih cikuan aku ngah cikuan afra dan cikuan ya duka tu ma tak kuat lagi ni. Cikgu makan masing, tapi pasti aku. Cikgu masing, tapi pasti aku. Kau sih kalau yang kah, tak angkai lagi ni. Kau jalan si, oh, kau tu si, wah, cikgu pasti kamu jalan. Cikgu kamu pasti kamu tua. Ya, uka, cikgu kamu kena kamu sih kamu mesti seng kiki kau, mesti cawa uku. Oh, cikgu he mesti anu dah kau cik, pasti mesti ni, kiki mesti akai. Cikgu he ya cik jalan seng, mesti kamu cikgu he wah cik jalan seng.
tapasi mchasin kaya katosi o kajalasi mchasin kaji kwangwe chige ya gukwa chige ya gukwa nga kang akangwe kaya apasi arispeki chige kang ya yatisa mchakitarangwe chasawa nufunumwa chamcha ki izi pusiso.

0: kon hom wase se wala wa firige XKFM yang he ang am wase se he ahanam king hom omi fresto mangumbu department de yin he wa mukoti na waki maholing yavi kwa ma ken hia da ki maholi plesu dinsta ka ke gu ke gu hu te te ka he ka chong na wa dri randi 12 sende ti ke dri ran dri der ta ka sende ke kanda litere ta diesel ya plesu hotumni a chong na wa tuwe randi firin takta kha chike dri randi firin tunda kha sindi ki kanda litrem presu kan hewa parafin ga achang nawa firandi 77 takha sindi ke litre ta khasu presu khotumni achang nawa 240 takha sindi ke kilogram ta veskapu 48 takha sindi ke kilogram khasi khata achawam ta dia a kage hani kang ui tege mandala kong plen nawa yi ohun thamsung u wana golo ke kawisi ngo to wat kai hi wat dok om ke maholi place ang kwat wit khama khwe muku yung kai ki kawisi sem parte an ngde ke kawisi ge a kham sing u ki kawisi ka he ku asupa nana kwa yin he ku a kham sing u maling ga ka ya khwe ke chi chi ka ngo to wa he wa si tan ya gani khuna malik ang he ge prin na basi o hu zula hm si sha ka yi he wat dok om ki kawisi sige maholi place ang kwat dwim dia ang ay parlamen de vikom pangak au etene wakang ui hanak au ke mko tv kom chiki maholing em owa james lori me ang da ke sit africa ka wasi ge akham sung wi chika heveta kwang kwa ke chinji chinji uplen ga wasi ong sung to wa hun kunine ko ng ke sit african ye chan maholing ya ku uplen ga wasi ong kun ong ka ngan ti ke gan ko ku ghin maholi ku wonang ngol hing ge hm tak tak ok parliamentary ai police committee hewa in cameron ang de ke ka jiga ske fisa ki wana ke auditor general geta akha da ke not do queen akhama khwe ke kausik as ge akham sung u king la ya ng he ku akun de sau ya ng o ga sung au jala u ta u khie ai khanu ke ka khwe geta khang ya da ke dns in aka fisa vi ko ma chi si kan si ku au jala ko tin a kawisi ke gang ko jala khama khwe ka ba gang ngi ka ngi ge a kham sung ra chi si ko ku a jala ta ke maron ge ta an da ke pring ba si sung chi si ka jala hung lang ya khula si sing ba tu mu ko gul khama ko ka chi si si ka mu ko o hung mu to wa kan ngi ka ka ba si ge a kham sung pri sa vi ku ma in ba ge chi si ka hung mu to wa ko thu ga ku a jala khama khwe ka ngi ka chi si ka to ru ka mandala tin ko thu ga ku jala khama khwe ka hung wa hulam ekolosi ta america haliman ying he wa bombang nom ong kasi ke osia britanian ai tolopa basisi ke glos stelfie ya agani kuna ta pulisa yi he kwa giga guli thama ko an na kwa giga kuna sau ga ji thon ko thama ko ti a chi si se ka ngi ge ta afesam ta pentagon na cham khanu yi ge ta ke ya ta ke yi he wa bombang nom ong ka si ge akham sung ta ya khu 12 bie yeni ke ya basisi kawsi ge akham sung u kawa basisi yang he america chibisi si to agigat in agang american halimang kula kan ngagi kang yi ge gen yam chin ngamai ke osuya chi tho yi ka a uwa ka e halimang si ge akham sung u ge din ha ge 7 to na ke september chik de ge ko ni sa ge ke police sang halimang chibisi skin ya tagin khlok ong ai dri ta thoge kon tuma tlo pang ya basisi ge tagit um khama khwem ta ting lain ai 5 vi ka sigi a kham sung u ke tlo pa basisi ya ya gani khuna sigi ngwi tagin am ta dang ka sigi a kham sung u sigi o yi tagin khosin em ta ya ke wa si ji wa britania iran ai ji thwa ka sigi a kham sung sigi gwa tagin am ta dang khotum ni sigi o dagi thokha ya em bbc halimang ge ta kham sung u ji si ga taki tolopa vikomaka ngai gi akhamsungu ka kangawsi nuwa politika amaka esi giget in agdan moko onsung vikomaka kasikwe ongwe tin agdan ta america ai tolopa ke britania ai gani khuna khotmani ke chipsi ge ga ko ik akhoi ai tin ge ta khamsung moko ngoto wakam britanian ai ministry ke tolopa tani ko kle ki hanadiwe kang oi ge chipsi se ka kem ke gam kun ek to rosin na sike wala wa fa ma sam kun hum ke kontalim
1: tsam firi tsam ko ta firi ga minute ke xka fm ke si ka ha tsam nge ti ta kon firi iri bori e kom sha bori firi iri ko e ti ti tresu ka te mun ti mbamba ka te ha ke ti na am department na ngihoma di owa ki ting ho je kuwa kona ana ngitse sika an karati aki ngu yedi presi an denstak esu ui siki sika tukya wanta siye ti kona ka 3 rand 12 ta kono 3 rand 33 ta sent sai si sui sana kwa gwem no diesel su presi aka siwe sui sana gwe 2 rand 84 ta kono 3 rand 24 sent sai si liter nam presi parafini di tema sui sana gwe ka 4 rand 77 sent sai siye no ni presi ji 42 cent na kilogram suisana gwe ngkun storage u a khas juem veskapu a 40 cent per kilogram na khasiwe suie gwe khasid anejam dia ak ay an karatin regering na ina mung ko taku tsukwana wo na gautu khakwana khao ngui ye de president an kara suisan ditatu kana ko tlewe e parteye an ka de aki ina mungu taku tukwa na wo ngengo sieta stakan tiye tesu ane shoka ngru yedi kawak ekwana anako hasa karama e hutu kakwana dia aas di parlament leti a kuye mate a ngi a ho kui kui ka homo di oki te mate a James Lorimer nga te South Africa karo mutetu he mungu anja sinu ngibi ngibi nako ngi ngushu o waha anja sinu ngui hoji a kru question kara am tetu he ngebi kara ko khuwo ko ta ko ke kam tuna o ka ngru ye di kuwo ka ka am forsetter a parlament si police committee an si ja ian cameroon nga de ngkesi ka kana si ko ta ko mu tim aki ya sesa ko na sesa ti auditor general ta ki ta na an shu kana kana mu ti ko sha ka kiri he ti an kara chi kwa ti ta khujim uwe khie si u a bori siki kana si mungti DNSC ane si jam si a hoji nyamako ti chikwa rafatim kamarun a ka te mungkutiko chaka ka emboronga he nghe ngata tibe dino iye te polish ane jau he ka u shakha anja si nmboronga ha te gwe nukar manda ata maka kia inkara kungu beta a bori si u khiri u hem fia is a ngi khana u bomba ngi mo kwana a kyare kyare na fati ngi na brej na u ami basi si si close sister se si ki ngi mo kwana am no polisha na a ka polisha na u kuri ku atebe ta se sa kun ang kwana tinge se sa te kham pentagon u ka e a kara ti na ku miye ti ngi bomba ngi mo kwana ngi na anja 12b in ana basi sisi Amerika si shoka kiare na kutako si ye kwa ti fie es a aki kwa na haem kaa tewe ndew kwa na kana kiare kiare na ti an kwa na arita no aki mungu shana ti 720 September iye te polisa na a karati aki si 3D mboronga kwe de hutu am kana anja sinu tu a kapare de ki si mungu tin foyi futwa tu as okhoi ti nungu aki kuansa nuk hakwa hai. Kwa ra khatin, seis ka kuma, brej iran kwe, nung ama khoi tim, nukaro, ama khamte ama kuansa nuk. Kwa ra khatin, BBC, aki an karati amina, politike ki kuna kang rita tim, nuk jau hez aka, Amerika siu ami, siu hem, seta, takon brej, nuk amin seta, jarok ayete nuk tingkut kaya kwa tiham, Brechena di minister ami ani di an ku ichaw e kya tibengu ku ichaw itam bori kuye takwane kam faifu e kam XKFMO takwane test komse nyem.

0: Wala wa fa ifi ken utoka kim tanga kawami fresto magumbu fesa direktorat yi ngwa gi kam sungu le yang hewa wa thoma ina baki mafuki wa hewa idak ta le yang hewa wa thoma ina baki mafuki wa sige ahana kang aka ngulin plisa komisara si e homoso pa tlane ina baki jing sige ahana kang ngabakin hula kagani ni kang sige kakum yik a ta tisatum ku tkhosin e king khleyang wa thoma ina wa kima fuki wa ki tsa ge mulin ga ja wa ski khaleyim ta khleya ke wa kontra gan ki wa uno tin nyin ta khamlin ga mali ki tu jin sisti ni ke vi ko ma kan ki wa o jalan ga ga ki sit africa ki police vi ko ma ta idak ai kan ku yana ka o henry mamo tame anunda ke ke ka ek a liya musiki ku sigit a khamsung u chi ging ke liya moku o hu to tun mo to wam ta department di ying he wa moko ti na wa ki maholi vi ko ma gen ya ta ki maholi ya place u din sta ke gu ke gun ho ke te ke ai hi tam angawi ta Dri randi 12 sende, hechike dri randi drin derta sende ke litre ageta atuya da zil diesel presu khatsa wa tuwe randi firin takhta hechike dri randi firin tunda sende ke litre presu ka hewa parafin ga achau nga wa firandi 77 takha sende ke litre ta khasi presu khotwin wa twin fir takha sende ke kilogram ta veska bugani khuna khasi achau nga wa akhan fir takha sende ke kilogram ta dia ak agin ya ta ke mandala ka ong plin na wayi ka ong kham sung u ho na golo ke chu si ka jala yin hewa thok ong hm ke plesu ka hewa maholi ga ko ti thama ku si sin mu ko no to ti ki kam parti an de ke malik ang hi ge tu a u zala ke pola yang hi wa chu si sin ka no to wan ka wa ke si ta ai gani khuna kang plin na wasi u zala mu ko no to ta prosu khitwi ga ke thok aw sin musi sha ti ga dia a parliament de wikoma panga ka awe tene wakang ku yana ka aw ke mkoti echi ke maholin ya wikoma James Lorimer ang de ke sit africa plin nawa veta yi ge hin chinji hin sin ku sit african ya chon maholi suku ma hin ka ku dhingoli hin ge ke maholi ya wanam korasi polisa ki vietnam ngole ta chin ai tola fu gin hi de gin am da a khali gin hola yang he wa tuwe de sin ji sio no ti aka bising hm ka wasi ki a kham sung u ke kwa ji thak tu a gama ke ho chi mi ya statu ka ke wa saigon dai ji da ku ki a suyam chin ai hm ta si ge ta a khali gin hola ta ki yi ta ngai mi ka yigin hui dao ku ki ta ku ki ta bishin aga faif ta kha ta masini yang he si tu a sung u chibi si si ka ku tumma chi ging ina wa ki yang he si tu a vieha chi ka singa ti ta ni ka wa he fisa ka isi ki o ta lo ka uyi ta ni si gu gi da ku ki wana nga wa yim polisa ngang da ngang lo ka uyi wa gulupun ai tom he ye he moto ke chung khale iku a khiga ka bising yuku cham ta ye he wa mandala ka ta bisik ke kwang he suku ge cha wa bising ta bisik om ge ku ge sing he wi bising ta atiga ni ni ka bisik ka dherti ni sigen dibita ge hana ka ka ta uzalak ang hewa khole hinawa ki bisi kha ta veta chon ga gya ge vietnam ko nam ta restaurant din ya tia tia ta ni scottish am kun khwa khole nawa ki bisi kha ga thwa kem ke gam kun itro si mas ki wala awa ses ma sam kun ki khodam ta ga kam ki ta thang nawa gan kem kun ming he wa bor ku wi kin ko choka pesibisini ke podcast tru ngumeng ngato ONA year ohe asanga inaba ke akaqhisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ke yi etike boriku tajike nabe ke ya chon atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc ngum ke podcast sbcnews.com akon ya ke kanda tam
1: sbc tru borihe podcast swegwe tse isanete boriji an ke ikawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke kheri o ki uon nintem. Ke heki haha ki tete ha o bori he e, tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

Chamme X ka FMK sei se amogwa tagano te sei se ir bori e komsa kwedam kwe e bori he tiye te rati tresel ka te mone ki mamba ka te kha komotena an Departement na minerale tagano petroleum bron kwe na ana a karatim petrol di presia dinsdag esi ui he e iye te 3 rand 12 tagano 3 rand 33 sende na suisa na kwa gwe Diesel sio price he, kasiwe 2 rand 84 ha, takano 3 rand 24 sende na Suisa na gwe, price parafine de tamaka Suisa na gwe ha, 4 rand 77 sende ka, takano ngukung nga oji angshini kung oikuji price si tamaka 24 sende sika anji Suisa na gwe. Veska pushu he, 48 sende kilogram na kasi an Suisa na gwe. Dia a karata regering na ina mungu kutako dangoha e woma tako nga utuka kwena a kao ngu isu preisi isu anesijam partei he nga te aki anjasin kao ka kwena hati no akwana eka ina mungu kwena kao tam departamenta na ane oka aki kuye mate kwe am ni petro minerale takono petrolim brone kwena anesijam James Lorimer no te South Africa karomo ko motetwe ga siwe ngebingebi kwesana ga na ko ngui go jitama ga ngui wa ga anja sino tu titi jauka gebek e ko tung jo ka ngui ju te wo em aki sesa ko kwe a jawo cha ke enkara jawo tebe idaka aki ya kutako sesa ati polis komisarisi di jawu am komucho pilani maam takono kuna a dam no a karati aki si jawu he kia inkara jawu shana kube ji huji tkaye kuji ta aki ukuwe te ti a ne sesa siki no kontra ka a aki kaasa na ihonarti nihan tak milyun di 2016 sika Ahe te sesa ki si suri na tim South Africa si uge polis ane jao si jam ida ka kuye ma te kwe a Hendrik mo tame nga te kai aki khana munga tim no khana ngoko he e aki taka ku munga kako te sesa tim no khan ka anta si suri na tim bori si khiri ohem polis ana Vietnam ka 12 ko a ho ti mborong ka karako 2700 din bisi a akwa yete ya kutako ngi ho chi min takti te statis o kai sigun takins o yach a tin ko an ngi kwa mronga kai te bisi ji anji a kwa shi kutako ngo tin un ko sham 5 ta kham bisi ji ta kono misin a ka kai ko an dan se sa tin kana si oroti polisana ngwa te mronga ko ngi a Doro pakwa ji kung kwa ji ki ngi mutru fi ji ka ki haa te kwe ta honu bisi ji anji e chan kwen. Jao kwa na nam aki siyo ko mungo ti na khanu e kum bisi ji eye tinji e guye ko di khana ki ya khara tim kwe ka der tin bisi ji kyare kyare ko ya kai tim no apa an ta honu bisi an ta me tetwe se doro kwa in Vietnam ka anja sinu kowe ta no karo restaurante ki ta ma iye ta aho ji ko shana kwa Orosham. A bori antakiri nye say sirikwe, a bori kwe tahon te ushka u komana siwe am exka FMK tahon ste te komo gwim ken karaha eyoku bori he kikaran temaka tahati uwe habanaka te bori kwa gwim.

sengse tsaba ko 26 ga minute hengye kwa ha onar den 7 o wen yakhe xka fm siki bori ko khodi a ka ko ito program nge kha si yam sena khwatat twate sia ko khere ya ko a sieve ire tsamate kwa program siki de ana a ka kwa ha ngo e tsuru na khweta o shure e tswana go tsete tseka ka ra khwata tswana te u kwa ma etana go de a ba sika ta anzi honest kung sa program ke e ko manwe

kwasara do xka if m tamalaya ibisisi hun inqedunga yufki ona a program nsa akunku ike a wa special vote ka kwang ya mhuki tikhoi ika panga tikhoi ewe ngum kawe hi kwake gala utoi e sinta ngai ki a ka ku ngai tuna kan kan ngai nga tama ku kam kan ngati khwagi sungu gawa kan ngai wa kunku ika wa kala ga te yekit inta mhuki kunku ika unke wa IEC kakano SABC ngivilungisa ka osingi ku unke xka FM they own little no present wa Oscar Kambinda nsa akunkuika nta tsamke asa akunkuika ngwa tsamke wa Dinstag kike wola a wa tui ira ngama 5 minute ki kunke xka FM they ege ngutwa tsamke ka wisi ski ngama tsamke ka wisi si kiwa IEC kakano SABC ngivilungisa ka osing SABC ngivilungisa ngwa a ngwa a 3.

Mang ambunga wisisi e kwa sarado xka if em tamalaya wisisi hun in elgma yufki yona a program nsa akin kuiki a wa special vote ka kwang ya monki tikwe e ka panga tikwe e wing mum kawahi kwa ki galang utoint e sintang hiki a kaukun hai tunakan hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang hang Litong mga presente wa Oscar Kambinda ng sa akin ko ika ang tatsam ki a sa akin ko ika ang watsam ki wa Dinstag kiki wala a watuwi irang ngamal kama 5 manita ki kung ki XK FM day ike ngo tuwak am ki kawisis ki ngong kamak am ki kawisisi ki wa IEC kak ano SABC ng evilungi sa kaosin SABC ng evilungi sa ang kanga at ang kanga at kwa

XFM kawa nyakere ke majwe thoma ko bunga ke iwije se ke kumisel nga bo le ke ko koma ateji ke meta gani kuna ateji ke kwing ateji ke ngole jo ngum kan ka ke di 5 day ke October 27 says and 20 da kham ko chwa ke ola nga wa hankwe sagawisi ga nga kon ka ke mkuse de kawa sumanu chwa mko chungwe ka ke manda kha da sagawisi ga nga kon ka ke ola nga wa mtan chongwa ke majwe thoma ko bunga ke yuse se kumse ngwa la kha khokoma ate jike meta kan kuna ate jike kuing ate jike ngulu jo ngumkang he mtana ku chu aw ngwa ba la ngwa hankwe sa kawisi ga ngwa kon ka ke radhu kuse de ke ola ngwa kon nga de ka wa khasun ngwa la ate ke tinir tinir ma ga ngwa krem ke safety ate ku de ngwa kon de ka wa community ke drag ngwa wo jike mtana chong ngwa ola ngwa ngwa sa kawisi ga ngwa kon ka ke ma jo e khamo ko bunga ke mtutu ko ngwa la ngwa hankwe sa kawisi ga ngwa kon ka ke ma joy come go bunga o singwe ke ya joy asiga mangwe go le nguma wa jetman style of manuel atiuke hunu ko si awa 12 re

X ka FM kawa ulang ngawe mtana kuchu au ngaw program ko sa wuzi si ka ke radu aku si de kawa nehe kong akhmanite ta kawa ulang ngawe pangom tan chong ngawa kong ha ta aku si de ki khasunit kawa jing ngaw tulay pangom ka ne wuzi si mana kawa ma si de ki ulang ngaji chang ay kang ngay mong de ki ka ua kawa October ngawe pangom tan kuchu ngawa ta asa ko si ga kong ka ke ulang ngawa ta ko si de kan wisi ko ma sing ngun ngai de ke sei su na chi chang pang ngawa ma kum se la ko sing ga chi chi kang ngul ko ya a khu ka ma khoi ngaling ngi pang ngum de na si de ke kha su ne ka wa jing ngau tu le kan wisi se ko si ke mu chu ku na o ga chi chi ka chi ngung ka ngau se pang ngawa ka ta ne na u wa ka na wisi se ye ku ka ka ma khoi tam te na si de ke ka u wa de be ku ta le ka ma khoi kawa jing ngau tu le pang ngawa a thui sa kan wisi se ko si ke a tu hu i wa kha su nde ma si de ke kawa chi ke pang ngawa ngum kam ta sing khaling ni pangom tena si de ge au ku nga ba ya ka chi chi ka ng e ka nu e kwa khu clinic ki chok wa o au ku nga ba ya hung ku sim a tu hung ku ya ng a ku hospital ya ngana ko mko si de ka wa he a chau he hospital is man na ta a gi hospital ku na te ka wa he an ngwa jala pang wa sa wa ta wa sim sa wa ta wa si ka ma mko si de ge wa la si ka mo ka gi hospital ji ng pang wa sa hospital a ta ka wa ji ng u tu la ge ka ne u ji se mko si um ngai Tegi kahi kawa chike ku achi a susu mo ku anga e ta sa taba anung panga ba kawa a kwa sing taba a chau ta wa kile niki kawa kwa sing taba panga ba a chau ta a tu kwa sa masi tegi kawa ngu ku kula ngu masi tegi kuma ngu ku ka tena na hana ngu ngu problema ngai tegi ngu ngu ka ngu kahi ke gua ke kama ke a sumanu chua ngu ngu ngu ke a ka tena ngu kahi ma panga ba ko kuma ngu ku ka ngu ngu ngu problema panga ba a chau ta wa do ko su sing a chau ta wa sipitale a chau ta wa kile niki Sangmo pangam ka si dake a u si u sing au sang a u ta si wa tu cha ngin ta asing ka wa jing ngau tu lage pangam ba kane u lisi sim ko si dake ka ku ng tham ko si u ka wa he bunga asing khasini ki ng he a u hung khasini pangam ba tu hung i wa khasini ki ng ka ngau si pangam ba ka u wa kan u si se a ngue kam ka ni ngim ko si dake ge a ngur ta ba ka ngue ya wa sip ta li ta wa ngin ya cha gu zel ge ngin ngai da kum u ka ngue ya ha galaga ta ya chi chana pangna ba khanu se se angwa kam da sing aman ko ko na ba a ko ye ke chi ge ko u se la ko ka a khame ya angwa kam a sing na a tu tu tala tala ke chi ka wo ching no tu le khanu se mu se le mu khase ne ko un kam go se ta khanu se angwa kam go sing aman ko sing na aman ko u ho ya ka nu se se wa khase ne ma se de ke khase ne ke chi ka na u se ka go un kam go se mu ka se de ke chi ka hi e ka ma kya da ba u ka ma kya chi ka ka kha ba a masida ge thodu kong kamu ge pangga ba a thuisa gu sing amal husa ge mongwa maso kom ke save by your love wa jige maso kom ga den du ta ngwa olang

Es que FM Kawa Nehe Kongas 10 minutes que Olango Pangom Tanchong programa go sauze se ka ke radho go si de Kawa Nehe Kongas 10 minutes game Tanchong Olango ngwe sa go bise se ka ke radho ke ka ba tu ka si pango go si de Olango ji chang de go ngwa thamo go ale ko program ke to tu ko ngwa Olango ngwe sa ka bise ka ngwa ka ka ke radho da go si de go la ko de ka wa ka ne go ri sa go si dagi khasunin awula panga ba gusi dagi kawahe asing a khasine ge kan usi ge chin kawo chin ma uthule panga ma kwa sing ge kakwa akundi sa kan khau chuan gusi de kai achi a susum ko an na e kamo yena kha deity kamo muli juwa kamo wala gangwa cha panga ba kan usi sika thang ha dagi panga ba khasine angwe gam ngo sing ma sile ga chi chi kan debe e ke yin ko ga thamu ko ka thode ko kong thamu ko ya chi chan na man ngo sing ma chi chan na man ngo sing a a un nai ge chi ya chi chan na man ngo ta ta la wo chi ge mtan chong ngo la ngo ngo sa ko chi se ka ke mo ngo ma so tan du ta ngo ba o lang

Exco if kawa ulango mten kusu aungo programa ki kawa nehe kawa yen en twin da khamanite ke ulango mten songaba hankwe sagoje se ka ke radu ke kawa tu ka khaisi pangaba akwe khaitwa radu ke numuru ya honeten seva pen neha fm ngalum totu ko ngola ngwa hankwe sagoje ga ngoma ka ke radu da kusite ke kwangkan kusupa ke nech en diarta gemeente mo don ngoleng ngwe khosi taba kwa de ka wa crime ege safety kanul se go sita ke ka chichikang ma sita ke safety ka go ntamo go se wo chige ka em tan chong ba wala ang go sa ka bu sigang ka ka ke wala ngwa kwa nga ali kwa program nga hum tu ko nga ba wala ma chicha hum go sa ka bu sigang ka ka ke wala kwa nga ke akhin dharta gemeente chwa ngum tan chong ba ke nga na ka me kum chang ba wala hum go sa jima ka ke program nga kwa nga ke wala ma chicha ke ma ngwa ma so tan du ta ngwa ba wala

XFM kobo ulangwe mtano kuchu aungo programa ko sawuji si ka ke radhu ke kabe atu ka khai si pangwa akwe khai kwa radhu ke masida ke kwangkhan go supa ke dri en der ta kha mani te mo ta ngo le ngwe ho ji ta bang go sa ka wuji ga ko ka ke a ulangwa kwa nga ta masida ke mtano chong go ulangwa ke programa kwa nga de kanu sa go si ta ke khasunem awla pangom tele uchungwa ta sage mengwa tangwa me kanuse go sita ke khasene ke chukunei ko ngum thamo go se uta ko chingwa utul ke kanuse se pangwa a thui se go se o a thui se go kunwe o kanuse se ngwa kam go se ngmen go se wa ji ke ka em tan chungwa go la ngwa ang go isa go ji se ka ke radu ke kobe tu khai si pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya wone ten seva pen neha fm masira ke kwankan go supa ke 2 and 30 minutes ke mongomaso 22 ulang

xk f m kawa ulengo em tane kuchu aung por khrama ko se uzi se ka ke rado we sida ke kawa season 20 khamanite kang go supa a mo ka ngo ulengo e tane ko a chita ba ang we sa ko uzi se ka ke rado ke kawa tu ka khai se a ko khai ko rado ke numero ya one ten seva pen ne kha f m mengo ka ngo me kanu se uzi de ka u ka nu se masih dek khasunun maula tapan ngawa tane na sidake ulun ngun khuci tawa kwa de ka ukraine ike safety kan ulu se ko sidake safety ko tinga utula ke pangwa ko se mana kwa kwa sidake kan ulu se pangwa kanui kamakha chuguna atungo safety wa chige mtutu ko aungo ulun no ta masih dek ulun ngun de khuci tawa kwa de ka wadang hakon ngwa de ka wa kininu ike kola ka ko usira pangwa ko sidake ka wachige khulinwe masih deka nguma anjing wa jige ta chongwa ba ola ma ji cha ngwe sa ka wi sik an ko ta ke ra do ke ka ba tu ka si pa ngwa ko si de ka ba ola ngwa yam ta chongwa ba ngwe sa ka wi sik an ko ta ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa ba ola

Mang ambunga wisisi ekwa saradu ekska FM tamalaya wisisi hung inkregunga yufki yona a program hung saak nku ike a uwa special vote ka kwa ngaya mungi tikwe ika panga tikwe ewe ngum kawehi kwa ke galang utoin e sinta ngayi ki akaw kwa ngayi tunaka ngayi ngayi ngatama ku kamka ngayi kwa gisungu gawa ka ngayi uwa kanku ika ngwa kalaga ta yekit inta mungi kanku ika unkewa IEC kakla ngwa SABC ngayilungi saka osingi kwa unke ekska FM tay on Ligano presente wa Oscar Kambinda ng saakang kuika ang tatsamke a saakang kuika ang watsamke wa Dinstag kikiwula a watuwi irang ng magkama 5 manita kikungki XKA FM. Day ege ngutu wa kamki kawisis ki ngung kamak kamki kawisis si kiwa IEC kakano SABC ng evilungi sa kaosin. SABC ng evilungi sa ang kanga at ang kanga at kwa.

X ka FM kawa nekhe kawa tbe N5 takha manite te kwang khan gu chupa ke ach manite mo ka nga bole ngwe khosi taba angwe sago ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se akwe khai kwa radu ke numuru ya woni tin seva pen nekh FM anu tu tu kwe au ngola ngwa angwe sago ji se ka tama sidi kawa atu ka khai se tu tu kwe a ngoi kaya wala ngwa ngwe sa de ma sida ke kwang khan ngu su pa ke ah mene te chuang ngke me ngwa to ngwa me ke ka wa kan u si sa ku si te ke khasunit ka wa ching ngu tu le pa ngwa ba kan u si sa ku si wa chike mta na chuang ngwa wala ngwa ji cha ngwe sa chima ka ke a wala ngwa kwa ngwa ke ka wa tuwa khai si pa ngwa ba kwe khai kwa ra du ke nmuru ya wane ten se wa pen ne kha FM ngwa tu tu kwe a wunga wala ngwa ngwe sa jima ta ke program ngwa kwa ngwa ke ma ngwa ma so ten tu ta ngwa olang

0: Xcar FM kawa olengqo emthana kuchu awunqo programa kuse wisi xa ke radu ke kabaya tu ka khai si panqo kwe khai kwa radu ke numuru awunni ten seva pen neha FM masite kwangkhan kuchu pa ke kabaya tu ka khai si panqo emthana kuchu awunqo ola ke masite kwangkhan kuchu pa bine ten acha amo ka awunqo ola kwane ka wakrem ke safety angkwe sakuji si me kumsangqo ba neha ateji ki kuem tanchongwa ke ka uwa gane wolu si sa guisin ke khasunin awla ka wachi ngawu tulai pangwa guisi wachi ke tanchongwa wola ngaji cha angkwe sa kawichi ka ngkong ta ke purkham ngawa ke kabaya tuwa kai si pangwa guisi da ke wola ngu ten ngaji taba ya kwa de gane wuzi sa guisi da ke safety ka wachi ngawu tulai pangwa guisi ngana kwa a tuhung tu tukwe kia chukuna kule ngu pangwa mtani kwa sin tukwe gali kunung kwa ngayi da ke yi kwe ngkama guisi ta kawajing ngaw tu lagya amal khusay o kanuji si angwa kam ngusin wajig imtan chwa ngaw ulang jichang kusya kawajig si ka ke radu kwe alikwa program nga mtutuko ngaw ulang kusya jiwa ka ke maunga maso ta agaw ngaw lingwi hujita wa
1: Hi, this is Mandisa. I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka if em kawa wolanga em tenaguchu aunga program ang goisa guji se ka ge radu ke kawaya tu ka khai se pangu ge khai kwara du ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm manum tu tu ge aunga wolanga ang goisa de ma se de kawa tine kawa ach en twin da khamanite ke kawaya tu ka khai se pangu ge khai kwara du ge numuru a one ten seva pen neha fm manum tutu kwe au ngola ngwa hankwe sa kawisiga kwanka ya maside ke kwanka ngu sipa ke yen en dherta khamanite ma unto ngola ngwe ten husitaba hankwe sa kawisiga ma unwa maso ten duita unwa ba ola unwa

x ka f m ka wa olanga mtana kuchu aunga program ko sawisi se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se panga ba kwe ka twa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m ngam tu tu kwe aunga olanga ngwe sa ko ji se ka ke radu e ka ba tu ka khai se panga ba ko se te ke tu tu kwe a ngwa ka ya olanga ji cha ngwe se den ji ma ka ke program ngwa ko nga ta mo si te ke kwankan gu sipa ke 20 minute mo ton ba wala ni ten mo ji ta bu sa gu ji se ka ke radu ke mo ngo ma so ten du ta ang ma ta olang

ka F M ka wa ulan ngawe mtan ko chu aung ma prokhar ma go se uji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pan ma ko e khai kwa radu ke numuru a woni ten se va pen ne kha F M ma se de ko ang khan go su pa ge se o mani de mo ta ng ba ola ko de ka wa dang ke kininu e ke kola ke jwa pan ma ko se de ko ching ngau tu la ke go se dagi kagwe uzila gose dagi kagwa ahana kamugwe problem ngo wajige mta chungo wala ngo angwe sa kawiji sika kwa ke radu ke maunga maso tendita unga ola

exka if em kawa ulengo em tenuguchu aungo prokharma go sawuji se ka ke radu ke kawa atuga khai se pangno kwe khai kwa radu ke nmuru ya one ten seva pen ne kha fm man tutu kwe aungo ulengo ang kwe sawuji se ka ke prokharma go nga ke kawa tu khai se pangno go sire kwang khan go supa a ke minute gan gun hun ko mong ta ngo le ngun khosi ta go sa chima ore ngo kon ga da kawe tu khai si pa ngo kwe khai kwa ra du ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngon tu tu kwe au ngo la ngo ang kwe sa u si ge mong ngo ma so ta ta ngo le ngun khosi ta ba

x ka f kwa ulengo yemtano kuchu aungo programu kuse uzisi ka ke radu ta kusidege kwa nkawa elfe kwa 14 manite ke mtano kuchu aungo ulang jicha nkwe sagu uzisi ka ke radu ke kawayatu kakai sepa nga wakwe kaitwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm malum tutu kwe aungo ulang kwe sidege ka uwa dangu panga ba kusile chima dang ke orang ji cha kwa nga ke kawe tuwa khai si panga ba kwe khai twa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm du tu ko ngo la ngo ngo sa u ji sing ai de kawe dang de me ngo ta ngal me kan u si a ku sile ke kininu jo ai ke ko la panga ku sile ko chi ngo tu la ka ku si de ke ka ku u si la ka ku a han ta mu ko problem ngo wa ji ke mtan chong ngo la ngo ngo sa de ma sile ko le ko yam tan chu ang ka bang wa ang ko sa go ji se ka ke ra do ke ka wa tu kha se pa ngo ko e kha pa ra do ke numuru ya one ten seva pen ne kha fe ma se de ka wa dang da ka nu se go se de ke ne nu o ko la e ke jo ka go se la pa ngo go se de ka wa chi ngo tu lo ke ka ne ka chu ang a go se de ka go se la ka ko a na tham ko e problem ngo da pa ngo a man ngo wa o a man ngo chang hung ka go se la ke ka ne chu mo le wo chige mten chong ngo lang ko sa de ka wa dang da me kum se ngo ba ne khe a de chige ti ni a de chige ko em ta chong ngo ba ang ko sa de chi ma ta ke wo len ne ko yang a kon ma ya ko si de ka wa tu a kai si a ku e ali ko pro khong ngo m tu tu ku e ngo ta wo lang ji chang ko sa de chi ma ta ke ma si de ka wo ki ni no e ke ko la ke jo ka ku si la pang ngo si de ka chi ngo tu le ka na ka chu ngo si de ka ku si la ka ku a na ta ma ku e problem ngau ke mong ma so tendu ta ngau olang

exka f m kawa ulengo emtano kuchu aungo programa ko sawuji se ka ke radu ke kawaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya honi ten seva pen nekha fm man tu tu kwe aungo ulengo ji chang ko sawuji se ka ke radu ke kawaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya honi ten seva pen nekha fm ke kawa ulengo mte chong ko nga ta ko si de kawa tu ka khai se pangwa kwe kai kwa radu gen muru ya one ten seva pen neha fm si de kwang kan gu supa ke kawa tu kai sim ten gu chu ang ngo la kwang nga de ka u ko la ko u sira e ke kininu ke jwa pang ba gu si de kawa chin ngau tu la ke kan ka chu ang ngo sia de ke ka gu u sira mo ko si de ka kwa a na kam ko e problem ngo da pang ba aman ngo sia o aman ngo wa ka gu u sira ku kan chu ngale wo ji gem ten chong ba wo lang ji cha ngoi sare chim ta ke a rest kha ke ulang ma kon na ke kawe tu khai se pang ma ko e khai kwa ra du ke numur ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu ko ya ula kon na de ka u de pang ma ko si de chim de ng ke ulang ma kon na da me ku me sen ma ne kha te ke ko em ten chong ma ngoi sa ko ji se ka ke ra du da ma si de ka wo ulang ai ko em ten chong ma kon na de ka u ki ne nu ke ko la kushide ko chike au kuma nna wo chike mta chongo wo lang ji chongo sa de chima res ta gi ulang ngo kon ma gi kaw dang da ma se de gi mon mon ko ulang ngo ji ta wo tol fere wo chike mta chongo wo lang ji chongo sa wo ji si ka ke ra do ke kaw tu ka si pang ngo si de gi kon kan ngo si ba ki 5 and 10 ta ma ni te gi mon ma so 22 ngo ulang

XFM kawa wala ngo em tano kuchu aungo programa ko sa uzi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pango ko e khai kwa radu ke kwang khan ko su pa ke tbe en twin da khamani te mo ung ta ngo le ngwe e tano kun hu a chita ba ko e sa sa uzi se ka ke wala ngo ko nga ke mhe kumisang ba nehe ateje ke ko em ta chongwa ngwe sagoji se ka ke a wolango ko nga ki ka ba tu kha se pangu ko si de ke kwang khan go chupa ke yen en 20 ka manite ngwe ka ngo wol ngwe ko em ngwe ngwe ko a wotol fere ke ma si de mhe kumisang ba nehe ateje ke tini ateje ke ko em ta chongwa ngwe sagoji se ka ke radu ki ka ba tu ka kha se pangu ko si de ka ba wola ko nga de ka ba de ke wolang ji cha ta pang ngo si de ka ba tu ka sim ten gu chu aw ngo wolang ji cha hung ko sa gu ji se ta ke wolang ngo kon me kon ma kon ma me ka u a gu si de kini nu joy ke ko la pang ngo ka wa chi ngo tu la ka gu si ta ke ka gu u zilam ko si de ka kwa a na thom ko problem ngo wa chi ke ten chu ngo wolang ji cha gu sa re ji ma ka ke res ta ke wolang ngo kon na ke ma ngo ma so ten du ta ngo wolang

Mang ambunga WCC ekwa sarado exka FM tamalaya WCC hung ingregna yufki onang a program nsa akin kuiki a wa special vote ka kwa ngaya mungi chikwe ika panga chikwe iwe ngum kawahi kwa ke galang utoin e sinta ngay ki akaw ko ngay tunakan kang ngay ngatama ko kamkan ngay chikwa gisung ko gawa kang ngay wa kang kuika ngwa kalaga ta yekit incha mungi kang kuika ngkewa IEC takangwa SABC ngayvilungi saka o singi ko ngki exka FM tay on Litlano presenta iwa Oscar Kambinda ng sa aking kuika ang tatamke a sa aking kuika ang watamke wa Dinstag kike wala a watui irang naman kama 5 manita kiko ng ki XKA FM day ege ngutu wa kamke kawisisi kino kama kamke kawisisi kiwa IEC kakano SABC ng evilungi sa kaosin SABC ng evilungi sa ang kanga at ang kanga at kwa

ka f m ka wa wala ngwe mtene ku chu ong ma programa ngwe sa ku jise ka ke radio ke ka wa tu ka khai si pang ngwe khai kwa radio ke numero ya one ten seven pen ne kha f m ngwe mtu tu ku a ong wala ngwe ngwe sa ku jise ka ke radio ke ma mke kumisel ngwe wala kha ne kha ate jiki tini ate jiki ku mtene chu ngwe ngwe sa ku jise ka ke radu kwe ale kwa program no mdo to ko ngo la ngo ko sa usi sike ma chwe kamu ko bunga ke yi se se ke kum sen ngo la ka ko kum ngo ate chi ke met ko ngo ate chi ke kwing ate chi ke ngo le jong ko sing ne jet man style o manel man ngo da bungu si on tu tu si la